0: Hoy, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
1: Oo oh, naman, para maging tagapagligtas ako!
0: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
2: Ha-ha! Ayaw ka na!
3: Wala! Joke pala yun!
4: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
5: Ay, opo, ma'am! Kaya, tara na at makipag-tsikahan!
6: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo!
3: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
3: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangilisin.
6: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
7: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye.
8: Papahuli ka pa ba?

bukas na lang, sabi ni Lani Misalucha, 8:48 a.m. on the clock, Philippine Center Time. Happy Wednesday, mga kabibes. At ito naman ang next song natin, Araw Gabi by Regine Velasquez. Medyo trip ko tong patutugin ngayon eh. So enjoy na lang natin, mga kabibes, no? Pinabati ko lahat na nakatambay sa ating online streaming platform na GB999.live. Mga nakikinig sa sasakyan, sa bahay, sa opisina, at kung saan man lupalop ng kalupaan. Good vibes morning sa inyong lahat. My name is DJ Frankie sa GV 99.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne sa Guanzon Group of Companies. Kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon ah. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo.

0: GV99.9.
1: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8080.

0: more loving, more caring. Metro Lipa Medical Center Healthcare Beyond Compare.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
3: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
2: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
4: Oo, ayaw ko na.
5: Hala, joke pala yun.
6: Hello? Sa GB99 po ba ito?
7: Ay, opo, mama. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
2: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
5: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
5: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangiti.
2: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
9: Nakaradyo ka pa ba?
5: Iba pag kami.
10: Baka DJ Honey yan.
9: Baka DJ Honey yan.
11: Baka DJ Honey yan.
12: Baka DJ Honey yarn.
13: DJ Honey.
8: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
0: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
5: Vibes ang oras sa buong Pilipinas, 9:35 ng umaga. At welcome pa rin po dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At syempre po, inyo na pong nakakasama. Opo, ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Para po sa ating programa kung saan na kayo ay magigising. Kayo'y matatawa. O mapapangiti. O maiiyamot. Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Mga ka-vibes, magandang morning. And happy Wednesday na po. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 14, 2026. So, mga ka-vibes, nasa kalagitnaan na tayo ng Linggo at almost kalagitnaan na din ng buwan ng Oktubre. Grabe naman talaga kabilis! Ang bilis-bilis talaga ng panahon. Opo, di ba parang kailan lang tinatamad kang pumasok noong Lunes. Pero ngayon, nandiyan ka na sa araw ng Miyerkules. At hindi mo mamalayan, no, Friday na agad. O, di ba? Ganyan lang ang buhay. Sa una lang humahirap. Sa una lang mahirap subukan. Pero kapag nagtagal, abay, masasabi ka nang buti na lang ginawa ko. Wow, ganon! Anong nangyayari? Magandang morning mga ka-vibes. Alam nyo, medyo energetic ako today. Kasi nga po, may kape ako sa tabi ko. So, yung mga walang energy po dyan, mainam na kayo po ay magkape na habang kayo po ay nakikinig sa ating programa. O di kaya naman kung hindi pa kayo nag-uulmasal? May ganun bang word? Hindi pa kayo nag-aalmusal kasi yon DJ Han ko talaga. Oo. Kung hindi pa kayo nag-aalmusal, kayo po ay kumain na habang kayo ay nakikinig ng ating programa. Pero kung kayo po ay nasa sasakyan na, kayo ay papasok na ng inyong mga trabaho, kayo po ay may lakad for today. Abay, dahan-dahan sa pagmamaneho, ha? Mag-ano ka nalang, mag-drive-thru ka. Tumigil ka nalang, bumili ka ng kape mo para ikaw ay hindi antukin sa biyahe. Oo, mahalaga na tayo po ay, talagang gising na gising ho sa kalsada kasi mahirap na ho ang makatulog. Lalong-lalo na kung kayo po ay mag-isa sa sasakyan, wala kayong kasama, wala kayong kakwentuhan. Eh, kaya nga ako nandito, kukwentuhan ko nga kayo. Diba? Kaya nandito si DJ Honey para po kayo po ay magising kung kayo po ay mag-isa sa inyong mga sasakyan. O, diba? Nakaligtas ng buhay si DJ Honey. Pero mga ka-vibes, sa mga may pabati po ngayong araw, kung kayo po ay may pa-shoutout, aba, ay mag-ano kayo, mag-text lamang kayo sa ating hotline number na 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, no, ang atin pong Facebook page ay GV99.9FM. Kung saan pwede rin ho kayo dyan mag-iwan ng inyong mga mensahe, ng inyong mga pagbati. At mababasa po yan ni DJ Hanit. Babasahin natin yan live on air. At binabati rin natin lahat ng mga nakikinig sa atin pong online live streaming. Opo, kung saan man kayo sulok ng Pilipinas, ng mundo, naroroon. Eh, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kaya kung ikaw ngayon din ay gusto mong makinig, basta ikaw ay may cellphone, may internet connection, eh magtungo lamang sa ating Facebook page na GV99.9FM. Nandoon yung link para sa ating online streaming. O di kaya naman po ay i-search nyo lamang sa inyong mga browser. I-type nyo po ang GV999.live. Kaya mga ka-vibes, no, samahan nyo na ho ako sa 4 hanggang 1 po tayo ng hapon magkakasama-sama ngayong araw ho ng Miyerkules. Happy midweek, everybody! Nako, balik-tugtugan muna tayo mga ka-vibes! Ang oras sa buong Pilipinas ay 9:40 na ho ng umaga. Muli, ito po si DJ Honey para po sa ating programa na inyo po napapakinggan, Honey Beat, Tugtugan at Kuwentuhan. Siyempre, dito lamang po yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At iiwanan ko muna kayo ng isang awitin, Since Day One by Skusically featuring Flo G. Enjoy the music, mga ka-vibes.

0: That song was brought to you by
1: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayo ang family planning para sa lahat.
2: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am sir? Learn more at trust.ph.
1: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
3: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
4: 99.9.
5: Yoy! Good vibes!
4: You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
6: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 10:23 ng umaga. At welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. At syempre po, inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. At syempre, mga ka-vibes, ngayong umagang ito po ay may espesyal tayo na makakasama. Opo, at mahalaga na makinig natin ang kanyang mga sasabihin, mga ka-vibes, no, lalong-lalo na yung may mga drivers na nakikinig ngayon, may mga commuters, mga ka-vibes, na mahalaga na tayo po ay makinig sa ating pagtatalakayan ngayong araw. Pero mga ka-vibes, kung kayo po ay may katanungan, kung kayo po ay may pa-shoutout, may nais kayong ihabol, mga ka-vibes, no? Pwedeng-pwede po kayo mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, ang ating pong Facebook page, GV99.9 FM. Opo, naka-live na tayo dyan, mga ka-vibes, no? Live na po tayo sa ating Facebook page. Kaya yung mga nakikinig sa kani-kanilang radyo, ay magtungo na kayo sa Facebook page para kung kayo po ay may komento, may katanungan, i-comment nyo lang po diyan. Ay sa mga ka-vibes, wag na po natin patagalin at baka maging mahaba-haba itong ating kwentuhan ngayong araw, ngayong oras na ito. Ngayong araw po ay makakasama natin, opo, si Sir Romeo Macailao, aka Pangulong Luis. Opo, siya po ang President of Batangas Confederation of Jeepney Operators and Drivers Association. Siya rin po ang General Manager ng Batangas Transport Cooperative or kilala bilang Batrasco, at siya rin po ang Chairperson ng Cooperative Council ng LGU Mataas na Kahoy. Mga ka-vibes, let's welcome Sir Romeo. Sir Romeo, good morning po.
7: Good morning po sa lahat ng mga tagapakinig po ng GB 99.9.
6: Mm-hmm.
7: So sa lahat po ng ating mga drivers na nakikinig po ngayon sa buong kapuluan, kung saan man naririnig tayo. So magandang umaga po sa atin lahat.
6: Mm-hmm. Sir, baka gusto mo munang i-shoutout din yung mga nakakakilala sa inyo. Pangulong Luis, for sure kilalang kilala kanila at baka nabobosesan kanila sa mga oras na ito.
7: Siyempre, yung atin pong mga kasamahan na mga magta-tricycle, no?
6: Mm-hmm.
7: At dito po sa LGU ng Mataas sa Kahoy, at yung atin pong mga miyembro ng mga kooperatiba na kung saan po ay nakikinig ngayon. And of course, ang atin pong mga jeepney drivers na nasa mga terminal po dyan po sa Lipa at dito po sa buong lalawigan ng Batangas at mga katabi nga lalawigan po na dito po sa Calabarzon.
6: Yes po. Again, mga ka-vibes, nakakasama natin ngayon si Pangulong Luis. Opo, kung kayo po ay sumasakay ng Batrasco ng jeep, eh, kailangan kayo po ay makinig opo sa ating talakayan ngayong umaga. Pangulong Luis o Ka Romeo, eh, simulan na natin itong tanungan natin, ano, dahil nga po medyo mahaba-haba ito. O, unahin natin, kamusta ba ngayon ang kalagayan ng ating mga traditional jeepney drivers? Kabilang din, opo, pati na rin ang ating mga Batrasco drivers dito po sa lalawigan ng Batangas, lalo na po sa kasalukuyang kalagayan o sitwasyon ng transportation. Kamusta po?
7: Well, sa kabuuan, ano, ang mga driver natin, hindi mo naman siya kakakitaan ng kalungkutan sa kabila ng mataas na presyo ng petrolyo sa kasalukuyan. Marami sa kanila talaga nagtitiis at talagang kailangan kumita para sa pamilya. Kaya mapapansin mo talagang sa kabila ng mataas na presyo ng diesel ay nandyan pa rin sila para magbigay serbisyo sa ating mga mananakay. At nandyan pa rin yung talagang adikahin nila na ang pamilya nila ay talagang matulungan at maitawid sa kahirapan sa kabila ng mga crisis na tinatamasa natin sa kasalukuyan dahil sa pagtaas ng petrolyo.
6: Karomyo, nabanggit mo na rin, no, patungkol sa krisis. Sa tingin nyo, ano din ngayon yung pinakakinakaharap, no? Yung mismong kinakaharap na hamon ngayon ng mga drivers?
7: Ang talagang pinakamalaking hamon sa mga driver ngayon yung presyo ng ating produktong petrolyo. Ano? Mataas ang ating diesel. At pag tumaas ang diesel, tataas din yung mga pangunahing bilihin katulad ng mga piyesa ng mga jeep natin. At ganun din yung mga serbisyo na kailangan ng ating mga driver. Kaya, yun nga, pagtaas ng presyo ng diesel ay apektado lahat. Ganun din yung pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, na lalo na ang pagkain natin. Kaya, yun yung malaking hamon nga na kinakaharap ng ating pong mga nasa transportasyon. At hindi lang yung mga nasa transportasyon, kundi lahat ng mga, ganun din ang ating mga manggagawa. Na kung saan, pag tumaas yung expenses nila, hihiling din yan ng karagdagang sweldo sa kanilang mga trabaho. Kaya talaga nga, ang pinag-uugatan ng crisis ngayon ay ang taas na diesel at yung mga petrolyo natin, at higit sa lahat ay apektado naman yung lahat ng mga pangunahing pangangailangan ng ating mga mamamayan.
6: Na-mention nyo po, no, na yung pagtaas ng diesel, yan talaga ang pangunahing nag-uugat ng problema, Sir Romeo, no. Sa tingin nyo po, ano po yung panawagan ngayon ng mga drivers bukod sa gusto nilang bumaba ang diesel, no? Sa tingin nyo, ano pa po yung iba na gusto po nilang ipanawagan at matulungan po sila ng gobyerno?
7: Well, ito naman ay hindi lang panawagan ng ating mga driver sa lalawigan ng Batangas, at kundi ito ay panawagan ng mga driver sa buong Pilipinas na sa kabila nga ng pagtaas ng diesel ay hinihiling ng bawat isa sa atin na yung mga tax na ipinapatong dito sa petrolyo natin ay panawagan na sana ay isuspende muna ng gobyerno.
6: Yes.
7: Sapagkat kung ito ay masususpend ay hindi ganoon kalaki ang magiging increase ng presyo nito, na kung saan lahat ng mga pangangailangan natin ay matutugunan dahil hindi naman ganoon kataas yung presyo. Kaya yun nga, una ay yung tax na pinapatong sa produktong petrolyo ay dapat masuspend. May panawagan nga limutan ko tuloy.
6: Sige, sir.
7: Yung mga panawagan natin na talagang yung serbisyo na dapat maibigay sa transportasyon, sa sektor ng transportasyon ay maibigay talaga ng gobyerno. Kasi kami ay nagsiservisyo sa ating mga mananakay. Tayo ay tumutugon sa mga discount na binibigay ng LTFRB sa mga PWD, senior citizen, ganun din ng mga estudyante. So, tumutugon tayo sa mga memorandum circular na ibinababa ng ating ahensya. Kaya naman, hiling din ng ating sektor na talagang lahat ng pangangailangan ng transport sector ay talagang dapat ay natutugunan din ng gobyerno.
6: Mm-hmm.
7: Kasi wala naman kaming ibang pagkukunan at hihinga ng tulong kundi ang ating gobyerno din.
6: Yes.
7: So yun, bagamat kami sa sector namin, nagkakatulungan kami sa maliliit na bagay, pero yung mga pangangailangan talaga ng sector ay talagang sa gobyerno namin hinihingi yan. Kasi, yun nga, kami naman ay nasa public sector nga ng kaya at ang pagtaas ng diesel ay hinihingi din natin sa gobyerno na sana yung mga taxes na pinapatong dito ay hindi man lahat ay tanggalin, bagkos ay bawasan para
6: Opo.
7: Mabawasan din yung presyo.
6: So sir, no, suspendihin muna yung tax dito po sa petrolyo, sir, no. Malaking bagay ba ito kapag sinuspindi ng gobyerno? Gaano ba kalaki yung mababawas o sasapat ba ito if sabihin na natin nagagawin yun ng government po, no, na tapyasan muna yung tax dito sa petrolyo, sasapat ba ito na solusyon para po sa ating mga transportation na drivers po, pati na rin siguro sabihin na natin sa mga personal po na may mga sarili-sariling sasakyan, sir, no? Sa tingin nyo malaking alwan ba ito sa kanilang pang-araw-araw?
7: Malaking alwan sa pang-araw-araw ng pangangailangan na kung ito'y matatapyasan yung tax na pinapatong dito. Although mayroon ang government naman ay may diskwentro para sa mga PUJ at UB Express, yung 12 pesos na discount. Pero yun nga, sa tingin natin hindi pa rin na nakakatulong siya pero hindi talaga sapat pa rin. Kaya mayroon nga panawagan ng mga grupo ngayon national na ito ay dagdagan ng itaas mula sa 15 pesos hanggang 20 pesos yung discount na natatanggap ng every liters na mga jeepney drivers natin sa pang-araw-araw. At tapos taasan din yung kwan yung kasi meron lang siyang kwan, tawag dito yung allocation per week na kung gaano yung dami ng may diesel mo sa buong isang linggo. So ngayon pag naubos ito, nawawala na rin yung diskwentro. Mm-hmm. Kaya dapat ito ay dagdagan at sapagkat ito ay malaking tulong na naibigay sa mga pang-araw-araw na pangangailangan natin. Lalo't higit kung ito ay yun nga panawagan na maging 15 to 20 pesos ang discount dito. So lalo't higit ay makakatulong siya. Sa pangkalahata naman na kung saan ay kung yung atin sinasabi nga na dapat ay tapyasan yung tax na ipinapatong dito. So, ang makikinabang dito, hindi lang naman yung namamasada, kundi yung ultimong mga individual na gumagamit ng produktong petrolyo, lalo't higit yung ating mga driver na mga tricycle na mga maliliit.
6: Mm-hmm.
7: Alam mo, natutuon lang itong problema ito doon sa jeepney drivers at sa mga UB Express. Pero tingnan natin na yung ating mga namamasadang mga driver ng tricycle ay apektado din sila.
6: Yes,
7: kaya talagang lagi nga hinihiling nila taasan ang presyo ng pamasahe dahil wala namang pagkukunan talaga sila, pagbabawian, kundi dun lang sa taas ng pamasahe. Samantalang kung itong presyo nga ng gasolina at diesel ay babawasan yung presyo pamagitan ng pagbaba ng tax ay hindi lang mga driver ng jeep ang makikinabang dito kundi yun lang pati yung mga individual, yung mga private na entity at ganoon din yung ating namamasada mga tricycle.
6: Pangkalahatan
7: talaga.
6: Opo, yung pagtapyas ng tax sa presyong petrolyo mga ka-fives, pangkalahatan to, hindi lang to naka-focus sa mga jeepney drivers, no? At sir, mamaya pa, may marami pa tayong questions. Pero for now mga ka-fives, again, kung kayo po ay may katanungan kay Sir Romeo, opo, nakakasama natin siya. Pero for now, ay magbalik-tugtugan muna tayo muli. Ito po si DJ Honey, dito lamang po sa ating programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan, dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.
4: 99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: It is now 10:40 in the morning. That time check is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right
2: Medicines. Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: Rentahin na kami!
11: GB99.99. Rentahin na tayo, mga kabay!
12: Rentahin na!
13: Renta!
1: GB99.9.
12: Rentahin na!
14: Nakaradyo ka pa ba?
11: Iba pag kami!
15: Baka DJ Honey yan!
14: Baka DJ Honey yan!
16: Baka DJ Honey yan!
17: Baka DJ Honey yarn!
18: DJ Honey!
19: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
20: Dito lang yan sa GB99.9, your good vibes.
21: You are listening to DJ Honey on GB99.9, your good vibes.
11: Isang oras sa buong Pilipinas, 10:43 ng umaga. Opo, welcome pa rin sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kuwentuhan. At syempre, inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Isang magandang morning pa rin mga ka-vibes. Opo, at syempre, hanggang ngayon ay kasama pa rin natin, opo, si Pangulong Luis o si Ka Romeo, opo, ang Batangas Confederation of Jeepney Operators and Drivers Association. Ka Romeo, isang magandang morning and welcome back po.
22: Balik tayo.
11: Hindi pa rin tayo tapos. O, para lang po sa mga listeners po natin, o mahalaga na pahalagahan po natin, na maintindihan po natin bilang isang ordinaryo at normal na tao, ano ba yung kinakaharap po ngayon ng ating mga drivers? Kasi syempre, di ba, bilang tao, ang dali nating magsabi na, ay, tataas na naman ang presyo ng petrolyo. Oo, tapos ang mahal-mahal naman maningil. Hindi natin naiintindihan yung mga pinagdadaanan ng ating mga drivers sa likod po nito. Kaya, Pangulong Luis, pag-usapan natin itong pagtaas. Opo, nang syempre sa kabila po ng pagtaas ng produktong petrolyo, panawagan po ng mga ilang mga drivers daw po ay taasan po daw ang pamasahe. Sa tingin niyo po, sir, sapat ba ito na solusyon para po makabawi-bawi ang ating mga drivers?
22: Alam mo, sa totoo lang, pasalamat tayo sa government ano, at tinugunan niyo ang inihiling natin na dagdag na pamasahe. Although ito ay binito ng ating presidente nung una na hindi napapanahon ng pagtaas ng pamasahe. So kaya sa kabila ng napakataas na presyo ng diesel noon na umabot ng 150, na kung talaga natutusin na talagang dapat ay noon pa itinaas yung presyo ng yung pamasahe natin. Mm-hmm. Ano? So sa tingin kasi namin, lalo na sa National Confederation of Transport Workers Union, hindi talaga sagot yung pagtaas talaga ng pamasahe.
11: Mm-hmm.
22: Kasi dito, pag tinasim yung pamasahe, maapektuhan yung pang-araw-araw na kabuhayan ng ating mga mananakay.
11: Yes.
22: Kahit sabihin na natin na ito ay piso, 2 piso, o 3 piso, mm-hmm, malaking epekto pa rin sa kanila yon. Kasi lahat ng mga magagawa pag tumaas ang pamasahe, tumaas ang pangunahing bilihin, so hihingi din ng dagdag na sweldo.
11: Mm-hmm.
22: So, although ito ay, sabi ang tawag namin dito, ito yung band-aid solution lang eh.
11: Mm-hmm.
22: Na kumbaga tumaas ang diesel, so humingi tayo ng dagdag pamasahe. So, salamat at natugunan. Pero talagang nakakatulong ito sa pang-araw-araw na kinikita ng ating mga driver. na kung saan ay dagdag yung bagang sabihin natin at nadagdagan ang kanilang kita ng 100 hanggang 200 piso araw-araw. So malaking tulong yun. Mm-hmm. Pero yun nga, sa atin ng mga mananakay, ito naman ay dagdag pasanin,
11: yes,
22: para po sa gastusin nila. Sapagkat, yun nga, sa kabila ng bababang sweldo, although yun, meron ng, dagdag na pamasa, dagdag sweldo, na, way, na sweldo na ibinibigay. So, ayun, band-aid solution pa rin lang siya, ang tawag
11: solution
22: namin. Kumbaga ay iniibsan lang yung kaunting pangangailangan natin ngayon. Mm-hmm. Pero talagang ang kailangan talaga ay ibaba yung presyo ng diesel para yung kakulangan ng income ng mga driver ay hindi ipasan dun sa pagdagdag na pamasahe ng mga mananakay natin. Mm-hmm.
11: Kumbaga po ay panawagan ng mga drivers na taasan po ang pamasahe. Kumbaga, ang magiging pasanin po are, ang magiging mamomroblema naman ay ang mga commuters po natin.
22: Tama ka.
11: Yun ang nakakalungkot, sir. No? Parang ang gagawin lang ng gobyerno, aaprobahan, hindi naman sila maghihirap. Yung mga ordinaryong tao lang din, yung mga mananakay lang din ang mahihirapan po. Ano? Kaya po, sana po ay magawan ho ng paraan. Ito po ang ating hinaharap po na krisis po sa lang. Pero sir, pag-usapan naman natin, no, since nabanggit nyo po na band-aid solution lang are. O kumbaga, hindi ito pang matagalan, hindi talaga siya 100% na for sure ay makakatulong sa ating mga drivers. So, sa tingin nyo po, ano po yung talagang pinaka, yung sa totality na sir, ano yung pinaka pinapanawagan ng ating mga drivers? O po, lalo na po kayo po yung sa, sabihin natin na head po sir, no, ano yung pinaka gusto na nating ipanawagan sa government po natin?
22: Matagal na itong panawagan, yung all the regulation law, balikan.
11: Mm-hmm.
22: Kasi noong mga panahong iyon na ang gobyerno ang nagtatakda kung magkano talaga ang presyo ng diesel, at nabibigyan ng solusyon ito ng gobyerno, nawala iyon.
11: Mm-hmm.
22: So talagang yung all the regulation law, ang balikan, at talaga dapat ay ang may control nito ay hindi ang mga malalaking kumpanya na lang is, kundi ang gobyerno dapat.
11: Mm-hmm.
22: So isa yon. At padalwa, yung budget ngayon, dahil ngayon ay gumagawa ng budget, so dapat ay bigyan talaga ng sapat na budget ang DOTR para dito sa modernization program at dito sa mga fuel subsidy na dapat ay naitulong sa ating mga driver. Yung service contracting,
11: mm-hmm,
22: na hinihiling ng mga transport group. Kasi malaking tulong ito para sa mga nag-modernize, at hindi lang yun, sa lahat ng mga namamasada. Kasi dito sa service contracting ay nadadagdagan yung kita ng mga drivers natin dahil binabayaran ng gobyerno yung per kilometro na takbo, mm-hmm, ng ating mga driver. Oh, mm-hmm. Malaking tulong yung service contracting. Ay, hindi lang dito sa nag-modernize, kundi dun sa mga traditional jeep natin. Na kung saan nga, ay nung panahon ng pandemic, lumabas lang naman ito yung service contracting nung panahon ng pandemic.
11: Mm-hmm.
22: Doon sa, dahil maraming ang mga jeep natin noon, kalahati lang ang pasahero eh.
11: Yes,
22: tapos
11: po,
22: mayroon pang division na plastic. So, para lang kumita, so, binabayaran ng gobyerno.
11: Mm-hmm.
22: Ayan, yun yung service contracting. Mm-hmm. So, yun din yung ating panawagan ngayon na sana sa kabila ng crisis ay matulungan talaga ng government yung transport sector dito sa mga pasanin.
11: Mm-hmm.
22: Bigyan ng sapat na pondo itong PTMP, yung fuel subsidy natin, service contracting, para naman na gumaan yung kabuhayan ng ating mga transport workers.
11: Mm-hmm. Diba? Nakakalungkot. Ang daming pinapanawagan ng mga nasa sektor ng transportation, mga ka-vibes, no? Tapos kayo, reklamo kayo ng reklamo. Nakakalungkot talaga kayo. Eh, no? Pero maiba tayo, sir, no? Since marami tayong pinapanawagan, marami tayong gustong sabihin sa government na gusto natin tayo po ay mapakinggan. Ano naman pong masasabi nyo doon po sa mga transport strike po na ginagawa po sa Maynila? Oh, ito po ba ay napapakinggan ka po tayo? Opo, kamusta po ang lagay natin?
22: Alam mo, sa totoo lang, ito naman hindi ko tinatanggi.
11: Mm-hmm.
22: Tayo galing dyan eh.
11: Mm-hmm.
22: O, bago pa ang modernization program, tayo ang umaakit sa ibabaw ng jeep.
11: Mm-hmm.
22: Tayo nagrarally dyan sa Mindiola,
11: mm-hmm,
22: para dyan sa no to pace out. Mm-hmm. At hindi lang yon, lahat ng mga issue ng mga magagawa na kasama tayo. Dahil tayo ay unionista, aktivista tayo. Mm-hmm. So, kaya naiintindihan natin yung kalagayan ng ating mga transport workers, mga labor sector natin, na kung saan talagang, kung hindi ka naman talaga gagawa ng mga demonstrasyon at mga rally, hindi ka po, sa atin, pag hindi ka nagpapansin, hindi ka papansinin eh. Oh, yun naman talaga. Mm-hmm. Kahit yung pagtaas ng presyo ng yung pamasahe. Mm-hmm. Nag-strike kami doon sa harap ng LTFRB. Mm-hmm. Nandoon yung mga grupo na kung saan ay nananawagan na implement na yung dagdag pamasahe dahil nga dito sa mataas na presyo ng diesel. So, alam mo, sa totoo lang, nakakatulong. Mm-hmm. Ingat, gaya ng sabi ko, pag hindi ka nagpapansin, hindi ka naman papansin eh.
11: Yes.
22: So, depende yon sa pagkilos. Kung ang pagkilos na ginagawa natin ay nakakapanakit, so hindi yun maganda. Mm-hmm. Pero kung ito ay nananawagan lang tayo para doon na sa mga karapatan ng mga magagawa na hinihiling natin ang para lang maibigay ng gobyerno, yun naman ay hindi, ako hindi against para doon. Mm-hmm. Pero kung marami nang maapektuhan ng ginagawa nating pagkilos, so doon yung doon may kamalian.
11: Yes. Oh, gusto ko lang panawagan din sa ating mga ka-vibes na sana maintindihan din natin yung pinaglalaban po ng mga nasa sektor po ng transportation. No, maswerte po yung mga nasa opisina, maswerte po yung mga may aircon ng kanilang trabaho, may dagdag sweldo pa kayo, no? Pero itong mga nasa sektor po ng transportation, uminit, umaraw, bumagyo, bumaha, sila po ay laging bumabiyahe, may maipakain lang sa family. At kahit anong gawin sipag po nila, no, talagang kulang pa rin at hindi pa rin sapat. Pero, Sir Romeo, medyo good vibes muna ang ating magiging tanong. Ano? Pag-usapan naman natin yung Batrasco. Opo. Kamusta naman ang Batrasco, sir? Kamusta naman?
22: Well, ang Batrasco ay still alive and kicking.
11: Yes.
22: Talagang dumadaan ngayon sa matinding pagsubok. Mm-hmm. Dahil sa taas nga ng diesel natin. At syempre, ay hindi naman lumalaki ang income.
11: Mm-hmm.
22: Kasi nababawasan ang pasahero natin dahil sa competition.
11: Mm-hmm.
22: So marami tayong mga kababayan na nasa ibang panig ng pamamasada. Mayroon nandyan ang angkas.
11: Mm-hmm.
22: So, nandyan yung ibang mga transport entities na kung saan ay may yung mga developmental route na kung saan ay naapektuhan yung mga nating nandyan na. Kasi marami tayong mode of transportation ngayon.
11: Mm-hmm.
22: Mayroon taxi. Mm-hmm. Ayan, may mga TNBS. At hindi lang naman dito sa ating lalawigan, hindi lang sa Calabarzon, kundi sa buong panig ng Pilipinas ay mayroon talagang nangyayaring ganyan.
11: Mm-hmm.
22: Kaya talagang naapektuhan yung pagkita talaga natin.
11: Yes po, sir.
22: Sa tingin ko naman, ito ay alam naman natin lahat na marami ngayon mga transport entities, hindi lang ang Batrasco, ay talagang dumadaan ngayon sa crisis.
11: Mm-hmm.
22: Kahit ang mga korporasyon, ang bus company nga, may panawagan na din. Mm-hmm. Ganun din ang mga truckers natin.
11: Mm-hmm.
22: Lahat ng gumagamit ng produktong petrolyo ay talagang dumadanas ngayon ng kahirapan. Kaya sabi ko, hindi lang Batrasco, kundi kaming lahat na nasa public transport ay talagang mayroong pinagdadaanan.
11: Mm-hmm.
22: Tapos dagdag pa diyan ang siyempre, yung wage increase.
11: Mm-hmm.
22: So, isa pa rin yun na hindi naman pwede nating i-please kasi may pangangailangan din ng ating mga manggagawa.
11: Yes.
22: Kaya lagi nating hinihiling sa ating mga driver at saka mga konduktor na talagang yung kanilang serbisyo at yung pagmamalasakit sa kanilang pinagtatrabuhan ay dapat talagang 100% ang ibinibigay nila. At lalo tigit ay ingatan ang mga pasahero araw-araw.
11: Mm-hmm. Yes,
22: bigay ng pagalang at respeto ang bawat isa para naman makatugon tayo doon sa programa talaga ng gobyerno, lalo yung bawal bastos. Mabigyan natin ng maayos na serbisyo ang ating mga mananakay katulad ng mga estudyante, ng mga PWD, mga senior citizen. Kaya laging hindi kami nagkukulang ng palaala lagi sa ating mga empleyado na ibigay ang the best para sa ating mga mananakay, para lalong tangkilikin tayo ang ating mga mananakay. At ang Batrasco naman ay mananatiling magbibigay ng serbisyo sa Region 4A na kung saan ay nadagdagan yung ating ruta ngayon. Meron na po tayong Lipa Tanawan via Startle. Meron na po diyang Lipa Kalamba na ruta, although po ito'y dadalawa pa. At syempre po darating pong panahon, dahil ito po ay dahil sa pagtaas po ng mga pangunahing bilihin, bilihin katulad po ng fuel ay siguro po ay bubuksan po natin ang bagong teknolohiya ng mga e-vehicle na kung saan po ay bakit gaiki magtitiis sa Euro 4 engine na ginagamitan ng mga diesel kung ang gobyerno naman ay bukas para sa pagpasok po ng mga e-jeep na siyang mamamasada po dito po sa ating lansangan. So, although meron na po tayong dalawang unit, ang Batrasco, yes po, ay inaasikaso lang natin po ang registro nito para po ito ay magserbisyo na dito po sa lalawigan po ng Batangas. At syempre, yun, dahil tayo po ang Pilipinas ay sagana po sa sikat ng araw. Talagang kung ano po ang teknolohiyang meron, katulad ng solar at e-jeep, ay yan po sa bandang banda-banda riyan ay makikita na rin po ng ating pong mga mananakay na hindi lang Batrasco, kundi ang mga transport entities na naglilingkod ay makakaranas po ng pagsakay na sa mga e-jeep. Although meron na po sa ibang lalawigan at yun po ay syempre makakarating din po dito sa ating sa maunlad na lalawigan ng Batangas.
11: Yes. Sana po ay makasakay na po dyan sa e-jeep. Eh, curious lang ako, no, Karomyo, kapag ba yung e-jeep na ang gumagala-gala na dyan sa ating lansangan, malaki ba ang kaibahan nito sa pamasahe? O winwork pa natin yan? Wala pa?
22: Actually, walang pagbabago sa pamasahe. Ang makikinabang din yung ating mga driver, mga manggagawa.
11: Yes.
22: At siyempre, yung mga transport entities. Kasi yung operation expense, mas bababa. Sa karanasan ng iba nating mga kasamahan sa ibang lalawigan, ay mas bababa yung operation cost ng gumagamit ng e-jeep. Kasi siyempre, electric ang ginagamit ng iba. Mas bababa. Parang nag-a-average lang yata ng 1,000 na per day. So unlike kung ikaw ay nasa fuel, malaki. Katulad nito yung Lipa Mataas sa kahoy natin. Dati ya anong hindi pa tumataas ang diesel natin, nasa around 50 pesos ang diesel natin. So nag-average lang siya ng 1,800 hanggang mataas na yung 2,000.
11: No, 50 pesos,
22: yes
11: po.
22: Yes po. Pero ngayon ay super duper ang laki. Kaya talagang yun nga, naapektuhan din ang Batrasco dahil halos 60% ang kinikita ng atin pong mga chuper ay napupunta lang sa mga gasolinahan. Yun nga lang, mabuting ha at nagkaroon pa ng mga discount ang ating mga, hindi naman lahat ng gasolina may merong discount. So malaking tulong yun sa, para sa amin. Pero talagang darating ang panahon at ito nga kahapon ay nasa Senate ako at may mga kausap tayo doon na mga kaibigan, talagang ang gobyerno ay nakatuon, hindi man ngayon, sa mga darating na panahon ay bukas ang pagpasok talaga ng mga e-vehicle dito sa ating bansa.
11: Nawa po na makaranas na po, opo, ang mga Batangganyo at makatulong ito sa sektor po ng transportasyon at higit sa lahat sa ating mga drivers na higit na nangangailangan po. Pero mga ka-vibes, no, 11 in the morning ang oras sa buong Pilipinas, muli po tayong magbabalik. Dito lamang kasama pa rin natin maya-maya sa ating pagbabalik si Sir Romeo Makailaw o si Pangulong Luis. Dito lamang sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kuwentuhan. Dito lamang po yan sa GB99.9, Your Good Vibes.
21: GB99.9, Your Good Vibes. GB99.9, Your Good Vibes.

0: 99.9.
1: Yoy! Good vibes!
2: Mga kaibigan, kilala nyo ang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan ah! Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo!

0: sa Hero, sir?
1: Well, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa GB 99.9, so panatilihin po natin na nakaantabay dito araw-araw katulad ko
0: na thank you po.
1: Ang aking registration na hindi ko na pinapalitan.
0: Dapat, sir.
1: Oh, nakakatuwa po kasi una ay ang ating po mga driver talagang sino-shout dito, shout nila.
0: Apo.
1: Lalo din ako. Kaya thank you kay DJ Kiko. So yun, sa lahat po na nakikinig, magandang tanghali po sa inyo lahat.
0: Mm-hmm. Sir, ano na, para di na natin ito patagalin. Isang final message po para sa ating mga drivers, para po sa government, kung ano man po yung ating pinapanawagan po sa kanila.
1: Well, isa lang po ang talagang hiling talaga naman ng transport sector, ano, matulungan ng gobyerno sa kabila ng mga kahirapan. Sapagkat ang transport grupo ay nagsiservisyo sa mga mananakay na sana naman ay yung mga kahilingan, lalo po yung budget ngayon sa national, sa PTMP, sa UDO, yung atin pong panawagan na budget para po sa modernization program ay maibigay sa service contracting, dito po sa fuel subsidy, ano, although ito po ay sa national. At ang panawagan din po natin sa ating local government na mga nakikinig ngayon ay patuloy po nating suportahan ang hanay po ng transport. Ito man ay nasa tricycle or mga jeepney. So kami natutuwa po sa mga effort na ginagawa ninyo para sa amin. Kaya't kami po ay saludo at ang ating pong provincial government at talaga pong tumutulong kahit hindi po ang LGU ano, at mga taong tumutulong po sa transport. Talaga pong sa kabila po ng pagtulong namin sa local government bilang po civil society organization ay binabalik din naman po nila yung serbisyo na binibigay na dapat ay natatanggap namin. So sa ngalan po ng Batrasco na siya pong kumakatawan sa National Anti-Poverty Commission sa na kinakatawan po ang Region 4A sa cooperative sector at ganoon din po ang Regional Basic Coordinating Council na kung saan po ang Batrasco din po ang provincial coordinator. Siyempre, maraming salamat po sa mga taong nakakaunawa sa hanay po ng transportasyon at patuloy pong pinaglalaban po ang karapatan ng bawat manggagawa. So, maraming salamat po.
0: Maraming salamat po, no, Pangulong Romeo o Pangulong Luis, opo, sa pagbibigay po ng oras at pagbabahagi po sa atin ng kalagayan ngayon. Opo, mga hamon at panawagan po ng ating mga jeepney at Batrasco drivers at pangkalahatan na po ng mga drivers gumagamit ng petrolyo, no. Sana po ay mas mapakinggan po tayo, opo, mabigyang pansin sa mga hinaing, lalo na po sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng petrolyo at iba pa pong gastusin sa pamamasada. At sa ating mga ka-vibe, sana po ay mas maunawaan po natin ang mga pinagdaraanan po ng ating mga drivers, no, dahil sa bawat biyahe po nila ay may pamilyang umaasa at mga pasaherong kailangang makarating sa kanilang patutunguhan. Sir Romeo, ano na, shout out na lang. Opo, baka gusto niyo pong i-shout out ang inyong mga kasamahan sa Batrasco, ang inyong mga kasama, ang inyong pamilya po, mga friends.
1: Okay, siyempre sa atin pong mga driver at mga konduktor ng Batrasco, panatilihin natin yung katapatan at pagmalasakit sa Batrasco. Hindi lang Batrasco, kundi dahil po dito sa atin sa Batangas, mayroon kami federation ng mga nag-modernize, yung Batangas Alliance of Modern Transportation. Mm-hmm. So, nandyan po yung Biyahing Lubo. So, member po natin yan. Ang premier na kung saan po ay ang Ruta Ilipa, papunta po ng Batangas City, yung ating pong FCM, ang Batangas Maginoo, ang Butsko, yung Batangas, yung Lipa papunta ng Kalamba. Nandyan din po ang Magnificat, yung Lipa Laurel. So, yung Calabarzon na kung saan po ang ruta naman ay yung Tanawan to San Pablo. Mm-hmm.

0: Marami na po dito sa atin sa Region 4A na nag-modernize. At syempre, hindi po natin pwedeng kalimutan ang atin pong mga asosasyon na kung saan ay pinagmulan din po ng Batrasco. Yan, Federation po ng Lipa, ang Federal, ang Federation po ng Mataas sa Kahoy, of course. At syempre po, ang Batangas Confederation of Jeepney Operator and Drivers Association. So, sa inyo pong lahat, tayo po ay mag-ingat lagi at panatilihin natin yung pagiging mahinahon at pagkakaisa para po makamit po natin yung talaga pong inihiling natin sa gobyerno na tulong, na hindi laging tayo po ay manghihingi, kundi dapat talaga pong ibigay ng gobyerno sa atin yung nararapat para sa atin. Para hindi po yung lagi nang tayo ay nagrarally, na kung saan ay ginagamit natin yung lansangan para tayo mapansin, na kung saan ay dapat naman ay ang gobyerno talaga ay naglalaan pa talaga ng sapat na pondo para po sa katulad natin na nasa hanay po ng transportasyon. At syempre, at hindi po natin pwedeng kalimutan yung ating mga manggagawa na siya pong bumubuhay at nagpapalakas sa ekonomiya ng atin pong bansa. Ang atin pong mga maliliit na mga manggagawa ay dapat ay naglalaan din po talaga ng mga serbisyong tunay ang atin pong gobyerno. So, yun lang po. Maraming salamat.
1: Once again, maraming salamat po, Sir Romeo. No? Mga ka-vibes, 11:14 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Muli po ako magbabalik si DJ Honey dito lamang sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GB99.9, Your Good Vibes.
2: GB99.9, Your Good Vibes.

0: G99.9.
1: Bakit right band ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GB99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: nararadyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibe.
5: GV 99.9, your

0: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka?
1: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
0: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
2: Oo, ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
6: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
7: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
8: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
7: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
8: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
7: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida. The best request. Ito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
8: Request ka na!
9: GV 99.9, your Good Vibes.

0: Something from Tony J, 7-Eleven. Mga ka-vibes, no? Alam nyo itong kanta na to. Ito yung ano, yung lagi kong pinapakinggan kapag ako po ay medyo busy sa iba kong mga gawain na pinagkikitaan ko ng pera. Hindi, kasi alam nyo, sa buhay talaga, alam nyo kung ba't ako nagtatrabaho? Ano, inspirasyon ko yung magulang ko. Gusto kong maibalik sa magulang ko yung pinaghirapan nila mapatapos lang ako ng pag-aaral. Well, ito po si DJ Honey ang inyo napapakinggan. Last push na ito ng ating program. Gusto ko lamang bago tapusin ang ating programa, no, yung mga batang nakikinig ngayon. O baka merong nakikinig ngayon na nagtatrabaho. O nagsisimula pa lang na bumuo ng kanika nalang mga buhay. Eh, huwag nyo po sanang iwan ang inyong family. Sanang iwan yung magulang nyo sa success na inyo pong mararating. Diba? May napanood kasi ako kagabi na lahat ng anak niya successful na, yung nanay na lang yung naiwan. O sabi niya nga, may mga sasakyan naman kayo, pero bakit hindi nyo ako madalaw? So mga ka-vibes, ano man ang estado natin ngayon sa buhay, ano man yung bagay o buhay na narating po natin, eh wag po nating iwanan, wag nating kalimutan ang ating mga magulang. Pero syempre mga ka-vibes, no, yung mga magulang naman na nakikinig dyan, eh syempre magpaka-magulang po tayo sa kanila. Diba? Pinapanawagan na nga ni DJ Honey dito na wag kalimutan yung mga magulang pagdating ng araw na sila po ay successful na. Eh syempre mga ka-vibes, habang yung atin pong mga anak ay mga bata pa, habang lumalaki sila, no, eh magpaka-magulang po tayo sa kanila. Mahalin po natin, i-entertain natin lahat ng kanilang kwento, ano man ang kanilang mga hinanaing sa buhay. Sabayan natin kumain. Sabayan natin silang kumain ng almusal, tanghalian, hapunan. Opo, at para malaman natin ang pinagdaraanan nila sa buhay. Diba? Malaking bagay po na tayo po ay nakakapag-open sa ating mga magulang at sa ating mga anak. At mahalaga na may maayos tayo at magandang komunikasyon sa pamilya. Okay? May mga bagay talaga na mahirap pag-aralan. At isa po dyan ang communication. Mahirap banggitin yung mga bagay na gusto mong sabihin. Mahirap sabihin yung mga hinanaing mo, yung mga gusto mo, yung papuri mo sa isang tao. Diba? May mga ganyang part talaga ng buhay. Well, mga ka-vibes, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin dito po sa ating program na Honey Beat at Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang po yan sa GV99.9, Your Good Vibes. Happy Monday. happy Wednesday na po. Pasensya na. Wednesday na po ngayon. At magbababay na po si DJ Honey. Bukas ulit, araw ng Webes. Muli tayong magkakasama-sama mga ka-vibes. Again, ito po si DJ Honey dito lamang sa GV99.9, Your Good Vibes.
1: GV99.9, Your Good Vibes.

0: Naka-radio ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
6: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
7: Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
6: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: May magandang balita para sa'yo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status, sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
2: Uy, pare, magandang umaga.
3: Ah, pare, magandang umaga.
2: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
3: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
2: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
4: Ayaw ka na.
5: Hala, joke pala yun.
6: DJ, pasang request naman po.
7: Hello po, pwede pong mag-request?
6: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
8: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
9: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
8: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
9: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
8: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida. The best request. Ito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
9: Request ka na!
10: GV 99.9.

0: Bossing, bossing! Paiga, uulan ng bigas?
1: Abay, oo! Para din ako bibili!
0: Pero, nakasa ako!
2: Ayaw ko na!
3: Hala? Joke pala yun?
4: BJ, pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
4: BJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
6: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
7: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
6: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
6: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida. The best request! Ito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes.
7: Request ka na!
8: GV99.9, Your Good Vibes.

0: scary. Yeah, you said forever, now I drive.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
3: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
4: para sa good vibes na walang humpay
5: dito sa GB 99.9.
4: Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: Bakit RifePen ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RifePen ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RifePen.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
10: Parang Gardeng!
11: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
10: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
11: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
10: Pero, bulol ka!
12: Ayaw ko na!
13: Hala? Joke pala yun!
14: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
15: Samahan niyo na ako mga ka-vibes, inyong pinamaboritong tambayan on air.
14: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
15: Opa-ka-oy na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
14: Mula Lunes hanggang Biyernes. From 6 p.m. to 9 p.m. Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
13: Barkada!

0: DJ Rico yan.
1: Baka DJ Rico yan.
2: Baka DJ Rico yan.
3: DJ Rico. Rico. Rico.
4: This is DJ Rico kasama nyo kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko. You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
5: GV 99.9, your Good Vibes.
6: Mga ka-vibes, tanda nyo pa ba, mga ka-vibes, ang boses na ito? Well, none other than, of course, the man behind the mic, DJ Rico, dito so the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes. Again, itong programa natin ay the best request kung saan nga naman ang kanta ninyo ay ibibida ko. Samahan nyo ako every Wednesdays, Thursdays, and Fridays 1 to 5pm, mga ka-vibes, para kayo ay makapag-akyat ng inyong mga song requests or kaya naman mga GV shoutouts. Pangunahan nyo na kami sa aming hotline na 0926-079-8708. Again, mga ka-vibes, ang aming hotline for the second time, 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger, kayo mag-akyat ng inyong mga pasabe, mga mensahe, or whatnot. Pero yun, mga ka-vibes, may gusto akong i-introduce ngayong tanghali. Time check is currently 2:33 PM. Paalala din sa inyo na magsiinuman kayo ng tubig at magsiigib kayo ng tubig, mga ka-vibes. At grabe na, papalapit na ang Super El Nino. May nagsabi nga eh, na maganda na daw ng mga balde. Grabe yun. But that's for another topic. That's for another discussion, mga ka-vibes. Again, may i-introduce ako sa inyo, mga ka-vibes, pani bagong personality dito sa GV99.9, none other than Karen Josa.
7: Hi.
6: Welcome. Hello po, Miss Karen Josa.
7: Hi everyone. Magandang hapon po.
6: Yes.
7: I'm so excited.
6: Oo. Kami ni Miss Karen Josa, mga ka-vibes, ay parang wala pang isang oras pa kaming nag-uusap at nagkakilala dito sa stasyon. So yun, Miss Karen Josa, kayo ba yung nakapag-introduce na ng inyong sarili dito
7: alam
6: sa on-air?
7: Hindi pa.
6: Hindi pa. So pani, this is your first debut here sa GV 99.9.
7: And I'm so honored kasi ngayon, ikaw ang makakasama ko sa pinaka-debut.
6: Wow. Thank you, Miss Karen Josa. Grabe naman talaga. Pero yun, tell us more about yourself dito sa
7: well marami akong pwedeng sabihin, but
6: true.
7: Nonetheless, I'm so excited na mag-join dito sa GV 99.9, your Good Vibes.
6: Yes, wow, vibes. Grabe nga ang energy.
7: Yeah, super
6: ngayon.
7: Excited ko talaga, and I really can't wait, lalo kanina during the meeting na sabi ko parang full-time ba?
6: Full-time.
7: Parang ganon.
6: Yes.
7: Pero sobrang saya at sobrang taas ng energy ko talaga. Sana ay kayanin mo ang energy ko, Diyos ko.
6: Kayang-kaya yan. Especially, I've been out for almost, for quite some time now. Sana naman ay hindi ako masyado na-miss ng ating mga ka-vibes dyan this Christmas season.
7: Oo naman. Actually, feeling ko nami-miss ka na nila.
6: Oo.
7: Kasi sabi mo nga kanina, sa loob ng napakahaba nating pagkakakilala na 30 minutes, sabi mo nga, ay 2 weeks ka nang hindi
6: nag-on. Oo, totoo. Na-busy talaga si DJ Rico, yes. Mga ka-vibes.
7: So, during the time na wala ka, pinakikinggan ko yung mga parts mo before.
6: Talk time.
7: Yes.
6: Recorded talk time.
7: Yes, sabi ko, ang ganda naman ang boses nitong bago.
6: Wow, thank you. Pero yun nga.
7: Napaka-pogi.
6: Wow. Si Miss Karen Josa talaga. Ay, nasa pangalan na talaga yung Josa, mga ka-vibes.
7: Yes.
6: Kapag nakita nyo nga naman si Miss Karen Josa. But anyways, pag-usapan natin yung mga napag-usapan ko na din last time, but more in depth about Pasko, Miss Karen Josa.
7: Yes, oo nga. Ito nga yung pinag-uusapan natin kanina, no? About Christmas. Oo. Na nabanggit mo nga, parang pakiramdam mo nag-iiba na yung ihip ng hangin. Kiba. Oo, umiinit lang.
6: Oo nga, no? Yung El Nino pala yung nag-iba sa Pasko ngayon.
7: Oo. Pero Pero sabi ko nga sa'yo at nabanggit mo, nag-iiba yung ihip ng hangin ngayong Christmas.
6: Bakit nga ba?
7: Dahil, you know, I think one of the main reasons is because we are aging.
6: Oo.
7: We are becoming more mature. Then we have different priorities now.
6: Different responsibilities.
7: Sa, yes. Totoo. Compared nung bata tayo, no? Kala mo mag-age.
6: Oo. Oo nga. Iba yung may generational gap sa amin mga kabayes.
7: Yes. Ang laki ng tanda mo sa akin.
6: We're not talking about the same childhood here sa Pasko.
7: Yes. Actually, yes, to be honest, we're not talking about the same childhood. So, if I'm not mistaken, ano ka ba?
6: Gen Z.
7: I'm a millennial. Hindi rin naman nalalayo. Pero sobrang different din eh, no? Especially when we were young. Kasi diba sabi nga nila, ang Pasko pang bata yan. Pasko ay para sa mga bata.
6: Yes.
7: So ngayon, dahil syempre nag-iedad na rin tayo, nag-iiba na yung daloy ng buhay natin.
6: Uh-oh.
7: Hindi na tayo ganun ka-excited sa Christmas.
6: Totoo. Yung perspective ko naman dyan, Miss Karen Josa, ayun nga, yung pagpasok ng responsibilities, yung magbabayad na tayo ng bills, kumbaga yung realidad ng buhay,
7: yes,
6: na hindi pa nararanasan ng mga bata, ay ayun nga, nabibigla tayo. So, ayan, may shift in priorities. Although may generational gap, we may not be referring to the same childhood, but we're referring to the same feeling.
7: Yes. Pero you know, dito sa ganitong age natin, lalo na yung mga working class, no? Although hindi na iba yung excitement, pero still I can say naman baka may some level of excitement, especially
6: true.
7: 13th month pay.
6: Oh,
7: Christmas bonus.
6: Totoo yung Christmas bonus nga.
7: Yan na lang yung nagpapa-excite sa mga katulad natin ngayon.
6: Very true. And ayun din, ito din yung pinaka resolution ko, because what I've been seeing in social media, sinasabi ng ibang people growing up na wala na yung dating saya, wala na yung dating mga laro, parang ang hirap-hirap na ng buhay, ang bigat-bigat na. In terms of responsibilities kasi mga ka-vibes, yung Pasko, I think yung way of finding happiness natin or way of navigating through that feeling in Christmas where we try to seek happiness, it's no longer in receiving, but in giving and providing.
7: Yes. I think that's part of being matured din.
6: Oo, totoo.
7: You come to realize na life is not just about receiving material things, yung mga gifts, ganyan.
6: Oo.
7: It's more about how you can give back to your community, to
6: true
7: the
6: yan.
7: People closest to you.
6: Totoo diba? Yan, Miss Karen Josa. And even nga, ikaw yun, nabanggit mo that you're a very charitable person.
7: Ayun, ano ka ba? Ako lang to.
6: Ayun nga, mga ka-vibes, alam nyo ba, napaka kakaiba yung way of giving ni Miss Karen Josa sa kanyang mga inaanak. Pwede mo ba kaming share mo?
7: Shout out sa mga inaanak kong mga mahigit 100 na yata. Yes, pero as I've mentioned nga kanina, I think for the past few years, ibang way na yung pagbibigay ko ng gift sa kanila. So what I do is, syempre tayong mga ninong at ninang, meron tayong nakalaan na budget para pambigay sa mga inaanak natin. So instead of me purchasing gifts for my inaanaks, what I do is I purchase mga groceries, minsan bigas, kung ano-ano, and I donate it to a specific family.
6: Yun, mga kabayes. Ganun magregalo si Miss Karen Josa. Di ba parang kakaiba?
7: Yes. And in return kasi, what I do sa mga inaanak ko, I create a parang Christmas letter or Christmas card na may picture nung taong pinag-donatean ko. And then nakalagay doon na itong dinonate natin dito is hindi galing sa akin, but galing sa inyo.
6: Yes.
7: Because sa kanila dapat mapupunta yung pera pinag-donate ko noon eh. Yes. So parang gusto kung paratingin sa mga inaanak ko na kayo ang nag-donate nito.
6: Ang ganda nga
7: ako.
6: Eh. Kumbaga, mga ka-vibes, hindi material na bagay ang binibigay ni Miss Karen Josa, but the values.
7: Yes. Ay, kasi tayo mga ninong at ninang, ito yung common misconception din ng mga
6: ito,
7: magulang,
6: di ba? Drop mo na. Drop mo na, Miss Karen Josa.
7: Eh, mag-usapan natin kanina. Yung mga parents, minsan when they choose a ninang or a ninong, they choose minsan yung sino ba yung mayaman.
6: Mismo.
7: Diba? Sino yung makakapagbigay ng magandang regalo? Halo, magandang, ano bang tawag sa ganun pag binibinyagan? Yung may pakimkim, mga ganun.
6: Oo, totoo.
7: Yun yung parang standard ng mga parents sa pag-choose ng ninong and ninang eh. But in reality, when we choose second, kasi they are considered as the second parents ng anak mo, diba?
6: Yes,
7: so when
6: parent.
7: You choose a second parent, you have to choose based on character.
6: True.
7: Based on values.
6: Yes.
7: Diba? Not based on financial capacity.
6: Ayan na nga, mga ka-vibes. Grabe. Very, very real stuff coming from Miss Karen
7: Josa. Yes.
6: Ang dami ko natututunan talaga mga ka-vibes when it comes to giving, the true essence of giving. Hindi lang sa physical o material na bagay, but something that someone can carry for the rest of their lives. Kasi yung mga material na bagay nawawala, na paano ba?
7: Maluluma.
6: Totoo, naluluma. Mapapalitan. Nasisira. Mm-hmm. Napapalitan, pero yung value ng isang tao, yung kanilang mga prinsipyo, mga lesson, mga leksyon sa buhay ay kanilang talagang
7: babaunin.
6: Dadali
7: nila yan forever.
6: Yes. And so, hopefully, they pass it on.
7: Ever since I started that parang program during Christmas, my inaanaks, they don't expect material things from me anymore. They're more excited about who are we going
6: nabigyan,
7: to help.
6: Sino nabigyan? Sino nabiyayaan?
7: Yes. Sino bang tutulungan ulit natin this year? Parang mas excited sila ngayon sa ganon.
6: Nakakatuwa. Mga ka-vibes, I think magandang suggestion yan this coming Christmas if kaya nyo lang naman try to approach Christmas a little differently.
7: Yes.
6: Instead of giving to those na yun nga medyo may kaya naman. Mm-hmm. Kaya naman ay nakaluluwag ng konti sa buhay, try to give to charities.
7: Yes. So, kasi like when we give gifts sa mga inaanak na, usually ano ba binibigay natin? Damit, laruan.
6: Their
7: parents can also afford that.
6: Yes.
7: But how about the other
6: people? And may responsibility
7: people?
6: Din talaga, yes, ng mga magulang ang magbigay ng essential needs yun eh, damit.
7: Yes. So, yun yung mga usualing binibigay talaga. Mm-hmm. Pero again nga, katulad nga ng sinabi ko kanina, I prefer approaching Christmas and teaching my inaanaks and yung mga ibang bata din on how to be grateful na meron sila. And in return, ito yung kaya ko pang ibigay para sa iba. Kasi meron na ako.
6: Nakatuwa.
7: Eh. So let's just share.
6: Grabe mga ka-vibes, napaka-holistic talaga ng approach ni Miss.
7: Ay, ngayon lang yan.
6: Ngayon lang.
7: Just for today's video.
6: Pero yun mga ka-vibes, we're interested in knowing your guys' perspective regarding Pasko, Christmas, Noche Buena, kahit anong pampasko talaga mga ka-vibes. Again, yung insights nyo are much appreciated. Ipadala nyo lang yan sa aming hotline na 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GB99.9 FM Messenger. Aabangan namin yan. Of course, the man behind the mic, DJ Rico, and si Miss
7: Karen Josa.
6: Ayan ang mga ka-vibes. Ibalik muna natin sa tugtugan for our next song. Let's keep the Christmas vibe, the Christmas spirit up and going here with Sabrina Carpenter's next song, Santa Doesn't Know You Like I Do, on GB99.9. I've been there through the good vibes.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Nakaradyo ka pa ba?
3: Ipapagami!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: DJ Yam lang sa kalam!
6: Makijam with DJ Yam!
2: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: 30 years na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 na tayo, mga ka-vibes!
4: 30 years na ang GV99.5.
5: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
3: GV99.5.

0: Parang yung boy. Di ba gaya ang pera ay nabalik?
1: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
0: Ay siya, ako'y pairin mo muna ng 500. Sa katapusan ko, ibabalik.
1: Ha-ha! Ayaw ko nan!
2: Hala? Joke mo na yun?
3: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
4: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
3: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
4: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
3: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
2: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico Marangos.
5: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Vibes,
1: GV 99.9.
4: This is GV 99.9.
3: GV 99.9. 30.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9. Your good vibes.
2: That song was Don't Stop the Party by Pitbull. Only here, of course, on the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes. Welcome back, mga ka-vibes. Again, this is none other than the man behind the mic, DJ Rico, kasama nyo every Wednesdays, Thursdays, and Fridays dito sa ating programang The Best Request, kung saan nga naman ang kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman magunahan na kayo, mga ka-vibes. Tama! Magunahan kayo dito sa aming hotline na 0926-079-8708 sa pagpapadala ng inyong mga song requests, GV shoutouts, mga pangalan na nais ninyong marinig sa radyo, or kaya naman mga saloobin ninyo patungkol sa Pasko. Again, ang aming hotline ay 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger, kayo mag-akyat ng inyong mga saloobin o mga mensahe. Tama ba yon, Miss Karen Diosa?
3: Yes, of course. Parang lakas naman naman.
2: Oh, welcome back, Miss Karen Diosa. Sige, babaan natin.
3: Nagulat ako bigla.
2: Oh, nga. Pero yun nga, Miss Karen Diosa, welcome back. Introduce natin, pakilala ka ulit sa ating
3: Hi,
2: mga listeners.
3: This is your Karen Diosa'ng DJ, Karen Diosa.
2: Yes, mapapasayaw kayo.
3: Ay, hindi ako sumasayaw.
2: Sa kanyang mga kwento, sa kanyang mga chika. Like, grabe, mapapatayo talaga kayo sa mga upuan ninyo at mapapakarinyosa sa mga naririnig nyo talaga. Pero for now, ay, let's dial it down a bit dahil kwentong Pasko tayo, kwentong Pasko. Kahit magsiupuan muna tayo sa ating mga
3: yes,
2: respective couches.
3: Parang mag-iiyakan na tayo kanina sa parang pinag-uusapan.
2: Oo nga, kung bakit parang nag-iba yung timbre ng Pasko. Oo, kung bakit parang lumungkot.
3: Yes.
2: Pero in reality, mga ka-vibes, nag-iiba lang talaga yung priorities. We're just growing up.
3: Yes. Nagmamature.
2: Oh, nag-iiba na yung definition natin ng happiness.
3: Pero at the same time, happy pa din naman. Katulad nga ng sabi ko sa'yo kanina, no? Tayong mga working class na, iba na yung priorities natin. Pero may iba nang nagpapasaya din sa atin.
2: Yun na mismo.
3: Diba? Alam niya ng mga listeners natin, ang nagpapasaya sa atin pag Pasko ay walang iba kundi 13th month.
2: Yes!
3: At Christmas bonus.
2: O kaya yung ano, ako talaga pagkain pati.
3: Ay, oo.
2: Sa current ano ko.
3: Yan yung mga pagkain pag Pasko mo lang naririnig.
2: Inaabangan ko talaga yung hamon.
3: Hamon!
2: Hamon talaga. Yung amoy pa lang, di ba?
3: Totoo.
2: Yung kapag niluluto pa sa pineapple juice.
3: At saka yung spaghetti na bagong taon na, spaghetti pa din.
2: Oo nga. Abot na. Kahit kayo after bagong taon, yung pa rin yung umagahan yun din ng tanghalian.
3: Init na ka pang ilang init na yun.
2: Oo nga, tapos iba na yung texture niya.
3: Wala na rin siya sauce.
2: Pero anyways, since usapan pa rin namin ni Miss Karen Diosa ay Pasko, Miss Karen Diosa, ano ba ang pinaka-inaabangan mo tuwing Pasko?
3: Ako, ang honestly ang pinaka-inaabangan ko talaga pag Pasko is yung break. Makakapahinga ka.
2: Totoo.
3: Diba, especially sa mga students, diba? Yung mga pag Christmas break, oy, mga ilang weeks yan, walang pasok. Mm-hmm. Ganon din sa mga ibang employees. Ilang weeks, walang pasok.
2: Feel ko talaga relatable yung, yung pagpapahinga sa dyan.
3: Diba, alam mo, feeling ko, bukod sa 13th month, isa yan sa inaabangan ng marami. Oy, walang pasok.
2: Oo, pahinga talaga. You get to sit back and relax and truly enjoy the moment talaga.
3: And spend the holiday with your family.
2: With your loved ones, with the people. And ako talaga, ang inaabangan ko, bukod sa pera, common na yun pagkain. Pera talaga. Kasi ako, kahit papaano si DJ Rico, mga kabas, just to give you context, kahit papaano nakakatanggap pa rin ako ng aginaldo.
3: Maswerte mo nga. Kung ganyang edad ko, wala na nag-aabot
2: Wala pa naman sa stage si DJ Rico kung siya na yung namimigay ng aginaldo. Hopefully, wag nang dumating yun. settled na ako sa nakakatanggap ako ng pera.
3: Pero alam mo, sabi mo nga kanina, no, masaya kapag ka, ikaw din yung nagbibigay talaga.
2: Totoo. Oo.
3: Kahit simpleng bagay. Actually, kanina pinag-uusapan natin.
2: Yeah.
3: Ewan ko makaka-relate. Very throwback naman to, no? Mm-hmm. Dati kasi nung bata ako, ang natatanggap ko talaga, yung 10 pesos na papel pa yung brown.
2: Ay! Hindi ko alam yun. Hindi ko din inabot yun. Totoo ba, Miss Karen Diosa, na may 30 peso bill pa?
3: Wala akong nabutang ganun. May 30 pesos ba?
2: Feel ko, ano tuloy yun? Parang
3: joke yun.
2: Joke siguro yun. Pero, ayan, baka 10 pesos yun. 10 brown brown ba yung kulay niya?
3: Yes. Kasi before,
2: ay, baka yun yun.
3: Hindi, ang 5 kasi is green.
2: Oo, oo. Baka yun yung tinutukoy ko na akala ko 30 pesos. Yung pala 10 pesos siya.
3: 10 siya is brown.
2: Sige, sige, sige.
3: Mabini pa rin yun. Kilala ko talaga. So, nag-social studies class na po tayo dito, mga listeners. Hindi, kasi hindi mo naabutan yun.
2: Hindi ko naabot yun. Ibang generation na ako. Coin, coin na natin.
3: Pero ngayon kasi, parang very bihira na rin yata yung nagbibigay ng mga pera pag Christmas. I'm not sure ha, kasi ako yung nagbibigay. Pero unlike nga sabi mo kanina, ikaw nakaka-receive ka ng pera. Ulaan ko, magkano ba natatanggap mo pag Christmas?
2: Be thankful. Ako? Estimate around 1.5 to 2K.
3: Uy, malaki na yun.
2: Oh, pwede na yun. Masaya na ako doon. Pero nung prime DJ Rico.
3: Ayan yung
2: prime baguettes.
3: Ay, alam mo, yan yung mga iniipo ng tinatabi ng nanay.
2: Say, anak, tabi ka muna ha.
3: Oo.
2: Pag may kailangan, para hindi mawala.
3: Pambili natin ang
2: toy mo. Maya, ano, ganun? Bayad na yung tuition mo.
3: Tapos pag humingi ka, parang ikaw pa yung may utang sa nanay.
2: Maya, may bagong school supplies ka na, may sapatos ka na, o kaya bayad na tuition.
3: Alam mo, na-experience ko yan. Yung mga na-collect mong pera ng Pasko, hihingin mo sa nanay mo, sa lola mo.
2: Lala, saan mo bibili? Saan mo gagastusin yan?
3: Ay, wala. Binabaon mo na sa school. Parang ikaw pa ngayon nagka-utang.
2: Grabe.
3: Pero hanggang ngayon, nangyayari pa rin yan, ha?
2: Oo.
3: Tinatago. Nai-i-scam pa rin tayo ng mga nanay. Yung mga nanay ni John, nai-i-scam pa din ng mga napapamaskuhan ng mga anak. So, kaya nga, alam mo, isa rin talaga sa magandang qualities din na talagang maituro ng mga nanay, ng mga magulang sa mga anak nila. Aside from giving, is also, syempre, nakaka-receive pa din sila. But aside from giving, yung to be able to save.
2: Ayan, mahalaga yan. Oh,
3: mahalaga
2: turo, yan. Financial literacy, kumbaga.
3: Correct. Dapat at a very young age.
2: Oh, maganda na kahit papaano mga nanay at tatay dyan. Kapag may pera yung anak ninyo, instead na kunin nyo at kayo mamahala, kasi malamang, maalam na kayo eh. Like sila, hindi pa, turuan nyo.
3: Yes. Alam, naranasan mo ba ng bata ka meron kang piggy bank?
2: Oo, naranasan ko na, naranasan
3: diba,
2: ko yan.
3: Diba, sarap sa feeling, naguhulog ka
2: doon
3: everyday.
2: Totoo, tas kapag bumibigat na siya, tas
3: susungkitin mo. Sinusungkit talaga. Sinusungkit ko yun. Actually, hindi piggy bank yung naabutan ko before. Naabutan ko dati.
2: Yung alkan siya na
3: kahoy. Kawayan.
2: Kawayan. Oh, inaabot ko din yun kahit papaano.
3: Ka pa
2: ang ginagawa ko, kapag gusto kong kumuha ng 10,
3: susungkitin
2: tinataob
3: mo.
2: Ko siya. Hindi, tinataob ko tapos
3: itataktak
2: mo. Hopefully may 5 pesos na o kaya piso ang lalawit. Ayan, makukuha ko na siya ulit.
3: Pabili mo na ng merienda yun.
2: Oh, may pang candy na ako or what not.
3: Yun yung mga childhood experiences na masaya eh, no? Na babalikan natin.
2: Although si DJ Rico, kahit pa ano, Gen Z yung aking, kumbaga yung, ako, Gen Z ako, kahit pa paano lumaki ako ng may pagka-millennial.
3: Alam mo, pag sinasabi mong Gen Z ka, parang nasasaktan ako.
2: Hindi naman. Like, part millennial din ako. Nabutan ko pa yung tumbang preso. Yung mga, yung mga ganaan na laro ko pa rin siya kahit papano. And hindi din ako immersed sa gadget noon. Like, very focused ako sa ganong outdoorsy type of play.
3: Ako naabutan ko walang computer.
2: Ay, ako kahit papaano. Eight
3: ano
2: years...
3: papayabangan na talaga tayo?
2: Nagkayabangan na. Ako nung 10 years old, may computer.
3: Na kasi ngayon, alam mo yun din yung isa sa mga generation na napapansin mo, yung mga parents, lalo na pag Christmas, usually yung binibigay nilang gift sa mga anak nila,
2: phone?
3: iPad.
2: Ay,
3: phone,
2: sabi na
3: yes,
2: nga pa eh, gadget.
3: Phone.
2: Sige lang.
3: Gadget. Diyos ko, nung time namin, t-shirt, mga underwear, ganun. Yun yung mga gifts na nare-receive namin.
2: And ano, feel ko may ano pa rin eh, may downside yung kapag binigyan mo ng gadget. I do think it kills creativity.
3: Yes.
2: Sa bata, mga ka-vibe. Na kapag binigyan mo, because when you give them a gadget, you're showing them what to see, their what to think, as to how to think.
3: Yes.
2: Kapag pagkapag laruan kasi binigay mo yung imagination ng bata,
3: yes,
2: lumalaro eh.
3: Naglalaro.
2: They constructed themselves rather than consuming it. Kasi kapag pinapanood mo, yun na yun eh. Kung ano nakikita mo, yun talaga siya.
3: Pero alam mo, malaki din naman yung naiitulong ng gadgets. Kaya itong mga phone, iPad, smartphone.
2: Yes.
3: This is the way kung paano tayong nakikipag-usap sa mga taong mahal na. Especially
2: pagpasko. Mga OFW. Nako, shoutout sa mga OFW dyan.
3: Yes.
2: Nakauwi, of course.
3: Sa mga bagong bayani.
2: Totoo. Grabe.
3: Yan yung minsan na nakaka nakakalungkot pag Christmas eh. Pag-uusapan natin.
2: Ayun, ano 'yon? Miss.
3: Na, yung pagpasko, naaalala ba talaga natin yung mga OFW natin?
2: Kasi
3: naaalala lang ba natin sila
2: kapag may nabibigay?
3: Anong padala mo sa Pasko? Ganun.
2: Oo. Ninang, baka may bagong shoes ako diyan. Baka chocolate.
3: Magpapadala na 'yan ng size.
2: Oo nga, size ng sapatos, brand.
3: So sa mga listeners naman natin, wag din naman natin ngayon darating na Pasko, no, huwag naman natin kalimutan din na kamustahin.
2: Yun na talaga.
3: Ang mga kababayan nating OFW.
2: Damayan din ng Pasko, mga
3: kababayan. Alam mo, as a former OFW din, napakahirap maging OFW, ha? Kasi wala kang family doon.
2: Totoo.
3: So, sinong kasama mo pag mga ganitong holiday season?
2: Diba? Like, through ano lang eh. Through phone. Yes. Kayo nagkakausap. Like, paminsan naman, mga kababayan, tanungin nyo naman na kumain ka na ba? Anong ulam nyo dyan? Sinong kasama mo?
3: Anong handa mo sa Pasko?
2: Oo.
3: Mag-celebrate ng Christmas.
2: Oh, mag-isa ka lang ba? Okay ka. Yes, okay ka pa okay naman. How are you feeling? Napakahalaga nun, mga kababayan.
3: And I think ito yung pinag-uusapan natin kanina na yung word na kamusta ka,
2: mm-hmm,
3: hindi na siya ganun yung essence ng word na kamusta ka. Nagiging ano na siya.
2: Parang bati.
3: Bati na lang siya.
2: Just for the sake of it na nakamusta mo. Na, mm-hmm. Kamusta ka? Ah, okay lang naman. Ikaw ga? Eto, buhay pa naman. Ito pong nagiging ganun na lang siya.
3: Pero as much as possible, no, itry pa din natin na bigyan ng essence talaga yung pangangamusta.
2: Oh, like, lalo ngayon. Let's bring back the meaning of kamusta.
3: Yes.
2: Kasi usually, mga ka-vibes, kapag sinasabi na lang siya, like I said before, for the sake of it na lang. And I think it's very important that we have this conversation. Kapag na, and hindi kapag, dahil ngayon, ang buwan ngayon ay Mental Health Awareness Month.
3: Yes, that's correct.
2: Like, mahalaga na kamustahin nyo ang isa't isa. Dahil hindi mo talaga masasabi, mga ka-vibes, kung ano ang pinagdadaanan ng isang tao kung hindi mo siya kukumustahin.
3: Yes, because mental health is something that you don't see physically.
2: Oo. But it's definitely felt deeply.
3: Correct.
2: Ng isang tao.
3: Minsan makikita mo, ay, ang ganda niya, ay, ang gwapo niya, mukha siya healthy. But
2: oo.
3: Hindi mo
2: alam siyang masaya.
3: Kung meron na ba siyang pinagdadaanan.
2: Pero kung ang tanong, looks can be deceiving eh.
3: Correct.
2: Hindi mo masabi talaga, kaya kailangan mo talagang alamin at the very root kung ano ang pinagdadaanan. Hindi mo magagawa yun kung hindi mo kukumustahin talaga siya eh, Miss Karen Josa.
3: Yes. Kaya very important talaga yung way ng pangungumusta. It's not just the word na kamusta ka or how are you.
2: And guess what, mga ka-vibes? You can actually save a person's life.
3: Yes, that's true. That. Very true.
2: Hindi lang siya basta-basta na it may seem so simple and yet it's so impactful.
3: Yes. So, wag natin kalimutan lagi na kamustahin yung mga taong malapit sa atin.
2: Oo. Lalo at ngayong Pasko, like, hindi, like, alam niyo ba, mga ka-vibes? Hindi pare-pareho ang Pasko natin.
3: Ay, totoo yan.
2: May mga Paskong masasaya at may mga Pasko pa rin may mga taong ano, nasa laylayan pa rin at hinahanap kung saan sila susunod na, anong sunod na pagkain nila, saan sila kukuha ng pambayad ng tuition, ng pampaaral ng anak nila, etc. Mga essentials.
3: That's very true. While other people are worrying kung ano ang
2: anong handa, anong outfit, na, ano yung ano natin,
3: anong susuotin,
2: anong color scheme, anong tema.
3: Yes. Anong ireregalo. Yung iba, while some people are worrying about that, some people are just simply trying to get by.
2: Yun na mismo. And by the way, may gusto nga pala akong i-shoutout, mga ka-vibes, na nakikinig ngayon sa ating kasalukuyan. Si Papa P and kay David Skywalker. Grabe naman, mala Star Wars ang apelyido.
3: Hi.
2: For sure, pseudonym yan. Again, shoutout kay Papa P and kay David Skywalker. Yung Papa P kaya, pseudonym? Parang hindi, no?
3: Papa P. Parang pogi, no?
2: Oo,
3: parang pogi yun sa personal.
2: Oo nga. I mean, nag-text. Yun ba? Check nga natin. DJ Rico. Ayun, shoutout nga pala kay 7136. Pasensya na. Talaga naman ay grabe ang kwentuhan namin. Napasarap naman. Ayun, shoutout kay 7136. Pa-shoutout DJ Rico, Papa P with David Skywalker. Ayun pala.
3: Yes. Hello sa mga pogi na ring
2: listeners.
3: Yes.
2: And magagandang listeners. Ayun, mga ka-vibes, huwag kalilimutan kumustahin ang inyong mga kamag-anak, mga loved ones. Or better yet, kung kaya niyo, mga ka-vibes, even a random stranger.
3: Ay, totoo yan. No?
2: Kumustahin ninyo.
3: It's actually very fun na mga musta ng isang taong hindi mo kilala.
2: Oo.
3: Sometimes I do that din.
2: Really?
3: Oo
2: nga pala, dahil napaka-charitable diba? Person nga pala
3: minsan
2: kayo.
3: Minsan na ginagawa ko, ay, kumusta ka? Anong tungkol sa'yo? Balitaan mo naman ako. Parang baliw naman ako. Hindi ko naman sila kilala. Pero
2: Pero yun eh, kung hindi magawa nung kamag-anak nila mga ka-vibes, baka ikaw pa mismo ang ano, makagawa ng ano, you can make their Christmas a little better, a little lighter.
3: And that's where I learned na you don't have to have money para maka-help.
2: To help person. Yes. Ah, to help a person. True.
3: Kasi yung simpleng presence mo lang, it already matters.
2: And to show that you are thinking of them and that you care.
3: Yes, exactly. So
2: already makes a huge
3: tayo
2: difference.
3: Tayo din eh, di ba? Parang nakakasad din naman minsan na, ay, wala kang nakakaalala sa akin.
2: Those are the few moments kasi nanay, mga ka-vibes na, those are the few things that money can't buy.
3: Exactly.
2: Di ba? Like, pwede mo pa rin bigyan ng pera ng isang tao, malungkot pa rin siya eh. Like, nandun pa rin yung hinanakit niya na hindi niya mailabas. Totoo.
3: Longing. Especially nga dun sa mga working abroad.
2: Oo,
3: or even
2: totoo.
3: Yung mga kababayan natin working, let's say, in Manila, na bihira makauwi ng province nila.
2: Oo.
3: Diba? So, that's something na medyo, nagkakaroon sila ng longing talaga. Na, syempre, minsan gusto mo rin namang makauwi sa pamilya mo.
2: Yun nga, nalulungkot kayo nga kayo palang mga ka-vibes. Let's say, may OFW kayong kapamilya. Ay, ano, nalulungkot kayo na wala siya. Imagine nyo, kahit pa paano, kasama, di ba? Kasama mo pa yung nanay at tatay mo. Sila, wala talaga silang kasama doon.
3: And I think, you know, the bottom line of this conversation then is basically being thankful.
2: Oo.
3: Being grateful for what
2: true.
3: You have.
2: Yes,
3: because not
2: din.
3: Everyone has the same the access. Yes, uh-oh. Access to what you have.
2: Totoo.
3: So, maging thankful tayo. Yung iba, mas mareklamo pa eh.
2: Oo. So, yung sa binibigay.
3: Ito lang ang 13th month pay natin.
2: Sa ininang, ito lang yung kinaya ng balikbayan box nyo.
3: Oh, diba? So, just be thankful because especially for I would like to speak for in behalf of the OFWs.
2: Uh-oh.
3: It's not that simple na mag fund and mag-ipon ng para ipapadala sa pamilya nila.
2: May binabayaran din sila doon. Hindi libre yung stay nila doon, mga ka-vibes.
3: Yes, so, ay nagbabaya din sila ng bahay.
2: Ay, cost of living din.
3: Namamasahe din yan.
2: Oo. And then, kailangan din nila ng, syempre, pansarili nila.
3: Yes.
2: Their wants and needs. Pero, ayun nga, mga ka-vibes, kayong tanungin namin, ano ang inaabangan nyo o pinaka-inaabangan nyo tuwing sasapit ang Pasko. Ito ulit, paalala, ang aming hotline ay 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GP99.9FM Messenger, kayo magparamdam. But for now, Miss Karen Josa, ibalik muna natin sa yep. tugtugan. Tugtugang pang Pasko. Tuloy natin yung Christmas train of music. Gawin nating Tagalog. For next song, we have Sana Ngayong Pasko by Ariel Rivera here on GB 99.9.

0: TV 99.9.
1: Hey, Grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
2: 72 days before Christmas, Christmas party is getting closer, manifesting the truffle win with GB99.9, your good vibes.

0: Kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-07 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: May magandang balita para sa'yo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status, sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
2: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
3: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
2: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
4: Ayoko na.
5: Hala? Joke pala yun?
2: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
2: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opaka-oi na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. From 6 p.m. to 9 p.m. Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
5: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
6: Barkada
5: Vibes!
6: Barkada
2: Vibes!
6: Barkada Vibes! This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
7: GV 99.9.
8: Your Good Vibes!

0: It is now 4:40 in the afternoon.
1: That time check is brought to you by Guanzon Group of Companies. Pinakasulit na motorcycle deals. Bisitahin ang mga Guanzon branches dine sa Santo Tomas, Bawan at soon to open Guanzon, Batangas City.
2: Mga kaibigan, kilala nyo ang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne sa Guanzon Group of Companies. Kung motorsiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at soon to open Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorsiklo ay kay Guanzon tayo.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
3: Nakaradyo ka pa ba?
4: Diba? Pag kami.
5: Baka DJ Rico yan.
6: Baka DJ Rico yan.
7: Baka DJ Rico yan.
8: Baka DJ Rico yan.
9: DJ Rico. Rico.
2: This is DJ Rico kasama nyo. Kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko. You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes. And just like that, mga ka-vibes, we are back again. May I remind you that you're still, of course, listening to the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes. Once again, a little bit of an introduction. There's none other than the man behind the mic, DJ Rico, kasama nyo every Wednesdays, Thursdays, and Fridays dito sa ating programang The Best Request, kung saan nga naman ang kanta nyo ay ibibida ko. Kaya mag-unahan na kayo agad-agad sa aming hotline na 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger kayo magparamdam. Tama ba yon, Miss Karen Diosa? Nawawala ka ba, Miss Karen Diosa? Ang pagkakaalam ko ay itinaas ko na ang iyong mikropono. Pero yun nga, mga ka-vibes, as DJ Rico.
6: Ayan, okay still, na pala.
2: Ayan, okay na. Sorry, parang di yata naitaas ng maayos ni DJ Rico ang mikropono. Magpapaalam pa naman tayo.
6: Babay na agad.
2: Yun nga eh, ang bilis nga masyado. Ayun nga, medyo late na pumunta si DJ Rico dito.
6: Malapit na mag-uwian ang mga listeners natin.
2: Oo nga. Especially tayo din.
6: Yes.
2: Pero yun, mga kabibs, time check is currently 4:46. Paalala ni DJ Rico, especially sa mga pauwi sa kanilang mga tahanan, sa mga nakalalamang sa buhay, sa mga naka-auto dyan, always fasten your seatbelts, keep your eyes on the road, and gumamit ng turn signals tuwing liliko. Pero yun nga, mga ka-vibes, party talaga ng buhay ang magpaalam. Pero don't worry, because like I always say, all good things might come to an end, but that doesn't mean new beginnings can't begin. Tama ba yun, Miss Karen Diosa?
6: Yes. Well, actually, alam mo, nasad ako na mag-end na.
2: Oo, bakit naman?
6: Kasi ang dami ko pang gusto nang sabihin, Charo.
2: What if ako gusto ko na umuwi?
6: Ayaw na umuwi.
2: Pero yun nga, pero it's not too late para tayo ay may nais batiin.
6: Yes.
2: Sa radyo.
6: Ito actually, meron akong gustong batiin.
2: Oo.
6: Sa Bureau of Fire Protection, Mataas na Kahoy Fire uh-huh. Station, kay Ma'am Christine Angel Lou Manaig, Shift A and Shift B, and sa lahat ng fire officers natin dito sa Bureau of Fire Protection, Mataas na Kahoy. Magandang hapon sa inyo lahat.
2: Yes, shout out sa inyo, mga ka-vibes. Grabe, napakasolid talaga ng usapan natin, Miss Karen Diosa. Talaga namang...
6: Yes, and I'm sure marami pa tayong mapapag-usapan.
2: Totoo.
6: Sa mga darating na araw.
2: Medyo madaya lang talaga yung oras ngayon. Pero don't worry, mga ka-vibes, like I said, Thursday and Friday, meron pa tayo dito sa The Best Request, kung saan nga naman ang kanta nyo ay ibibida ko. But before I say goodbye, may kailangan akong basahin na song request from my solid supporter na si 5889 Sir Jomar Gutierrez. Basahin ko lang na mabilis. Good PM, Lodi DJ Rico, at sa Lady DJ na kasama mo.
6: Gusto ko yung Lady DJ.
2: Oo nga, parang ano eh. Napaka-respectful. Marespeto tong si Sir Jomar Gutierrez. Shoutout sa'yo. What a beautiful way to put it. Colorful use of words. Pero yun, pa-play ng It Will Rain by Bruno Mars. Maraming salamat palagi. Ingat kayo pag-uwi, DJ Rico. Shoutout sa iyo, 5889. And maraming salamat sa patuloy mong pakikinig dito sa The Most Influential Good Vibes Radio Station. Pero yun nga mga ka-vibes, like I said, all good things must come to an end. But that doesn't mean new beginnings can't begin. Without further delay, this has been an amazing talk time with y'all. See you soon tomorrow for our next song, It Will Rain by Bruno Mars on GB99.9. Your good vibes.

0: lomi, gisado, tostado at bihon. Naku, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: G99.9, your good vibes.
1: Talamak na naman ang tarangkaso dahil sa ating pabago-bagong panahon. Mga kapatid, tayo pala ay nakasama ngayon remotely via Zoom si Ma'am Florence Salmasan. Ma'am Florence, bati muna!
2: Ito po sa ating lahat at sa mga nakikinig sa ating programa Kapa Pilipinas. Ako po at si Captain Jervis Ong ninyong makakasama sa ngalan ni Dr. Divina Reyes at ni Retired Brigadier General Gerardo Zamudio Jr. At ang ating mga kasamahan sa ROTC at si Timothy Biwa.
1: Ayun, maraming salamat Florence. And also nga pala, maraming salamat kay DJ Robby sa pag tulong sa amin sa broadcast ngayon sa 99.9 GVFM, no? Mga kapatid, ngayon magtungo muna tayo sa mga may init na balita sa ating bansa ngayong araw. Pinayagan ng Senate Impeachment Court ang pag-atras ng 3 sa 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kahapon October 13. Ang natitirang kaso ay tungkol sa umano'y unexplained wealth. Umani ito ng magkaibang reaksyon mula sa kampo ng Vice Presidente at sa mga grupong naghahangad ng pananagutan. Kinumpirma naman ng Malacanang na dadalo si US President Donald Trump sa 49th ASEAN Summit sa Pilipinas sa susunod na buwan. Ito ay magiging una niyang pagbisita sa bansa mula noong 2017. Mahalagang usapin ito ang dito ang diplomasya, pangrehiyong seguridad at ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos. At dumaloon naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 4th na status conference ng kanyang kaso sa sa ICC. Patuloy ang usaping legal tungkol sa pagharap sa saklaw ng ebidensya kaugnay sa war on drugs. At mga kapatid, magtungo naman muna tayo sa mga balita sa sektor ng edukasyon na ibabahagi ngayon ni Ma'am Florence Salmasan. Ma'am Florence, go ahead.
2: Maraming salamat, Jarvis. At ito na po ang balita mula sa sektor ng edukasyon para sa ating pambungad na balita. Formal nang naglabas ng opisyal na pahayag ngayong araw, October 14, ang Commission on Higher Education kaugnay ng mga ulat tungkol sa 941.87 milyong pondo na binabanggit sa audit observation. Ayon sa CHED, maayos at transparent nilang ipinaliwanag sa Commission on Audit at sa Senado ang proseso ng pamamahagi ng pondo. Tiniyak ng CHED na ang mga scholarship grants, kabilang ang Tertiary Education Subsidy o TES, at tulong dunong program ay patuloy na maipapamahagi ng maayos sa mga kwalipikadong estudyante sa pampublikong pamantasan. Sa panig naman ng TESDA, formal nang binuksan ngayong araw sa Makati City ang 14th Gender and Development Focal Point System Assembly, layunin ng 2 araw na pambansang perya at pagtitipon na sinusulong ang women's empowerment sa pamamagitan ng pagpapalawak ng access ng mga kababaihan sa non-traditional technical vocational education and training o TVET courses tulad ng construction, automotive, engineering at digital technology. Kasabay nito katuwang din ng TESDA ang mga bagong inisyatibo ng pamahalaan upang ikabit ng skills training sa mga programang pangkabuhayan sa rehiyon. Samantala, patuloy naman pa yung pagtuwag ng EDCOM 2 sa mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang matugunan ang matinding learning loss sa mga lalawigan. Kasunod ng paglabas ng dato sa Cebu at iba pang lalawigan kung saan libo-libong early grade learners ang nahihirapan din sa pagbasa. Sinusulong ng EDCOM 2 ang mas pinalakas na early childhood care and development programs at localized reading interventions katuwang ang Department of Education. Sa larangan naman ng Department of Education, mabilis na pinatupad ngayong araw ng DepEd ang paglipat patungong alternative delivery mode o online distance learning sa mga ilang bahagi ng bansa. Ito ay matapos suspindin ang face-to-face classes sa ilang bayan sa Bulacan tulad ng Bukawe, Bulacan, at may kawayan dahil sa malawakang water interruption. Gayon din sa San Fernando at Mandaue City sa Cebu dahil naman sa hindi magandang kalidad ng hangin. Pinaalalahanan ng DepEd ang mga paaralan at yaking tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga bata gamit ang mga modules at digital learning channels. At yan muna, Jarvis, mabalik ako mamaya para sa karagdagang balita sa sektor ng edukasyon.
1: Maraming salamat sa iyong mga balita, Florence. At ngayon naman, mga kapatid, magtungo naman tayo sa mga balita naman sa sektor ng aviation. Ayon sa inilabas na bagong advisory ng Civil Aeronautics Board ngayong araw, ang airline passenger fuel surcharge ay opisyal nang bababa sa level 16 para sa ikalawang kalahati ng buwan na Oktubre 2026. Ang bahagyang pagbaba ng surcharge matrix na ito ay mula sa dating level 17 ay magbibigay ng kaukulang bawas sa pamasahe sa eroplano para sa mga lokal at international flights, habang patuloy ang maingat na koordinasyon ng Civil Aeronautics Board at ng Department of Transportation upang matiyak na protektado ang mga biyahero sa gitna ng paggalaw ng presyo ng jet fuel sa pandaigdigang merkado. Kasabay nito, formal ding inihayag ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ngayong araw na pinaroroonan na nila ang pagsubaybay at pagpapatupad ng mga strict security audits sa mga regional landing fields. Kaugnay nito, kinumpirma ng CAAP ngayong araw na ganap na walang anumang verified record sa kanilang flight management radar systems ng sinasabing private jet na nagmula o pumasok sa Philippine airspace kaugnay ng kontrobersyal na drug seizure sa Laos kamakailan.

0: ngayong araw. Formal nang kinumpirma ng mga aviation authorities na maglulunsad ng bagong non-stop international route sa pagitan ng Hanoi, Vietnam at Ahmedabad sa India. Ang bagong ruta na mag-ooperate ng apat na round-trip flights kada linggo ay direktang magdurugtong sa hilagang Vietnam at kanlurang India upang palakasin ang turismo, kalakaran at regional aviation network. Kasabay nito, inihayag din ngayong October 14 sa Bratislava Airport sa Slovakia na nakapagtala sila ng makasaysayang record na 3.7 million passengers sa unang siyam na buwan ng taon. Sa larangan naman mga kapatid ng innovation sa aviation, ngayong araw isang opisyal na pahayag ng aerospace giant na Airbus ang inihayag ngayong araw. Sabi na at ayon sa Airbus, ngayong Miyerkules na matagumpay nilang naisagawa sa Europa ang kauna-unahang maiden flight ng U-740 Valkyrie uncrewed combat aircraft sa pakikipagtulungan ng Kratos Defense and Security Solutions. Ang U-740 Valkyrie ay isang makabagong collaborative combat aircraft na gumagamit ng advanced AI-assisted autonomous flight controls. Kasabay nito, inilabas din sa mga aviation technical journals ngayong araw ang mga bagong tagumpay sa net zero blended wing body demonstrator at mga supersized business jets na gumagamit ng drag-reducing laminar flow composite structures upang makatipid ng hanggang 30% sa pangkalahatang fuel consumption. At mga kapatid, magbalik naman tayo muli sa mga balita ni Ma'am Florence Salmasan. Ma'am Florence, baka may dadagdag ka pa dyan.
1: Salamat po din sa pagkakagang balita natin ngayon sa sektor ng edukasyon. Muling pinagtibay ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa pagpapalakas ng regional education cooperation matapos formal na tanggapin ng Commission on Higher Education ang mga edukador at leader mula sa Southeast Asia sa ginanap na 34th CMAO RIHED Governing Board Meeting sa Iloilo City. Naging kinatawan ng bansa sa Chairperson Agrupis kung saan tinalakay ang 7th Five-Year Development Plan at ang pangunahing prioridad sa academic mobility, institutional cooperation at pagpapaunlad ng kolehiyo sa rehiyon. Sa kanyang pambungad na pananalita, binigyang diin ni Chair Agrupis na ang makasunduan sa Timog Silangang Asya ay dapat magbunga ng mga konkretong polisiya at direktang pakinabang para sa mga mag-aaral at guro. Ibinahagi rin ng CHED ang tatlong pangunahing prioridad ng Pilipinas na pinagtibay ng Asia-ASEAN Ministerial Roundtable na kung saan ito ang AI-enabled teaching and learning o paggamit ng artificial intelligence sa pagtuturo, teacher education and development at pinalawak na academic mobility at scholarship opportunities. Sa naturang pagtitipon ay naging hudyat din para sa opisyal na pagbubukas ng 2026 CHED CMAO Rehead Higher Education Week na sinagawa bilang suporta sa chairship ng Pilipinas sa ASEAN. Sa pamamagitan ng pinalakas na rehiyon ng kooperasyon, inaasahang mas marami pang Pilipinong estudyante makakakuha ng oportunidad para sa international academic exchanges habang ating mga universidad naman ay nakapagtatag ng joint research at teaching partnership sa buong Timog Silangang Asya. Karagdagang balita mula sa CHED naging sentro ng talakayan sa ginanap na Social Development Committee's cabinet-level meeting sa Mandaluyong City ang usapin ng abot-kayang pabahay para sa mga mag-aaral sa state universities and colleges. Nakiisa si CHED Chairperson Agrupis sa pulong na pinaunahan ni na Department of Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balitacan at Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino. Iniharap ng CHED ang huling update ukol sa tinutulak na Project Balay o Building Access to Learning for Students na layong magtayo ng affordable housing at dormitory facilities sa loob at paligid ng mga pampublikong pamantasan katuwang ang Pag-IBIG Fund. Ayon kay Agrupis, ang mataas na gastos sa pamasayat ang kawalan ng murang paupahang tirahan ng mga estudyante nagmumula sa malalayong lalawigan na isa sa mga punaing dahilan kung bakit napipilitang huminto sa pag-aaral ang maraming kabataan. Sa pamamagitan ng Project Balay, mababawasan ang mabigat na pasanin sa pinansyal ng mga pamilya upang tiyak na makapagtapos ang kanilang degree program sa mga estudyante anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Kasalukuyan ay ikipag-ugnayan ang CHED sa Pag-IBIG Fund at DepEv upang mabilis at cost-effective na may patuloy.

0: apat ang proyekto sa higit 100 SUC sa buong bansa. At panghuli, mula sa Department of Education, inilabas ng DepEd sa pamamagitan ng Literacy Coordinating Council ang opisyal na gabay para sa 2026 National Literacy Awards sa ilalim ng DepEd Memorandum No. 62, Series of 26. Isinagawa kada dalawang taon alinsunod sa RA 7165 at RA 10122, layunin ng NLA na kilalanin ang mga local government units, non-government organizations at higher education institution na may natatanging school-based at community-based literacy program. Ayon kay Secretary Angara, ang pagbasa at literacy ay hindi lamang responsibilidad ng paaralan, kundi ng buong komunidad. Kaya mahalagang kilalanin ang mga programang tahimik, ngunit tuloy-tuloy na tumutulong sa mga Pilipino na makabasa, makaunawa at umunlad. Tampok sa 2026 NLA ang Gawad Liyab na nagkakaloob ng parangal sa mga LGU, NGO at HEI na may mga inisyatibang tumutugon sa literacy gaps, lalong-lalo na sa marginalized at underserved communities. Magkakaroon ng Hall of Fame Award para sa organisasyon o pamahalaang lokal na tatlong beses na nakakuha ng unang pwesto sa parehong kategorya. Gaganapin ang opisyal na 2026 National Literacy Award Ceremony sa darating na Disyembre 10 kung saan hinikayat ng DepEd ang lahat ng sektor ng aktibong makilahok at magsumite ng kanilang kwalipikadong literacy programs. At siyan muna, Jarvis, babalik sa'yo. Bago ko iulat ang mga balita sa ekonomiya na katibag.
1: Maraming salamat dyan, Florence. At ngayon naman, mga kapatid, magdagdagan natin ang mga balita sa ating lokal. Itinalaga si Robert Joseph Declaro, is dating Pangulo ng Social Security System bilang bagong Secretary of Department of Information and Communications Technology or DICT. Kabilang sa mahalagang hamon ay cybersecurity, digital connectivity at pagpapabuti ng online government services. Nagbabala din ng mga otoridad tungkol sa posibleng epekto ng El Nino sa supply ng tubig at pagkain. Iniulat ng Manila iniulat sa paghanda ng Maynilad at Manila Water upang mabawasan ang pagdepende sa Angat Dam. Pinag-aaralan din ng PNP ang mahusay na paggamit at pagtitipid ng tubig sa mga kampo at istasyon ng pulisya. Kabilang din sa mga pangunahing nagpalabas ng sa Digad Bayan 5th Division ng panibagong 90-day na preventive suspension laban kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa mga kinakaharap sa mga kaso ng plunder at graft. Ngunit ang mga suspension na ito, mga kapatid, ay hindi pa hatol ng pagkakasala. Actually, mga kapatid, no, nababagay ang ating mga balita ngayon, no? Pagbalikan natin ng konti yung mga balita natin sa sector ng aviation, no? Meron tayong good news dyan dahil yung pagbaba ng fuel level surcharge from level 17 to level 16, makakapagpabawas ito ng presyo ng ating mga airline tickets para maging mas aabot kaya ang presyo nito ngayon sa ating mga kababayan, no? At saka malaking pasalamat din natin sa ating mga carriers dito sa Pilipinas dahil despite the fact, mga kapatid, na tataas ang presyo ng gasolina, nagagawa pa rin nila mag-provide ng mga discounted promos and fares para sa ating mamamayan at ating mga biyaherong Pilipino. At saka, mga kapatid, no, isang maganda ding balita to ang madagdagan ng non-stop routes mula pagitan ng Pilipinas patungong Hanoi at Ahmedabad sa India. Dahil mga kapatid, ang India ay isa sa mga malalaking ekonomiya yan dahil napakadami na kanilang population, no? Kapag ikaw ay kapag natin makuha natin ang mga market ng Indian tulad ng ngayon, mga kapatid, ang mga flying schools dito, ang flight training ay patok na patok sa mga Indiano na estudyante. Ang reason ng ito, mga kapatid, may mga flying schools, mayroon tayong mga partner na flying schools dito at mga entities na nagkakaroon ng partnership sa Civil Aviation Authority dyan sa India, no? Ngayon, kapag dito nila ginaganap ang training, mga kapatid, sa Pilipinas, minsan napapadali ang conversion ng licenses nila from the Philippine license to the Indian counterpart, no? At hindi lang yun, mga kapatid, no? Mura, kumbaga, ang training dito sa Pilipinas, kaya mas tinatangkilik nila itong pag-training dito sa Pilipinas, no? Actually, maganda ito, mga kapatid, dahil dumadami ang trabaho para sa ating mga aviation professionals ngayon. Whether yan mga mekaniko, whether yan ating mga avionics specialist, ang ating mga piloto, yung ating mga bagong graduate dyan na piloto na mga nag-aaral bilang nagbi-build up ng kanilang experience at flight time bilang instructor pilots, pwede silang magturo, makapag-build up ng experience bilang isang flight and ground instructors dahil sa influx ng mga estudyante galing sa ating makasamahan dyan siya sa India, no? At mga kapatid, mag-segue naman tayo ngayon sa balita sa sektor naman ng transportasyon. Isang mabilisang direktiba ang opisyal, ang formal na inilabas ngayong araw na Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Dahil sa naitalang kakulangan at maintenance requirements sa ilang commuter train cars, opisyal na inatasa ni Secretary Lopez ang Light Rail Transit Authority or LRTA at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB na mabilisang magladlad ng mga karagdagang commuter feeder buses sa mga istasyon ng LRT Line 2. Ang maagap na hakbang na ito ngayong ngayong araw ay nakadisenyo upang tulungang maibsan ang mga mahabang pila ng mga pasahero sa kahabaan ng 17.6 kilometer line mula Recto sa Maynila hanggang Antipolo City sa Rizal. Habang tinitiyak na tuloy-tuloy ang biyahe ng ating mga kababayang commuters. Sa larangan din naman ng infrastructure at master planning sa Hilagang Luzon, formal nang inihayag ngayong Miyerkules na ang Subic Bay Metropolitan Authority or SBMA, Clark Development Corporation at pamahalaang panlalawigan ng Tarlac ay nagkasundo upang bumuo ng integrated master plan sa Subic-Clark Transport and Logistics Corridor. Ang proyektong ito ay magbibigay ng mas mabilis na koneksyon para sa mga cargo trucks at freight haulers sa pagitan ng Subic Seaport at Clark International Airport. Actually, mga kapatid, maganda na din na kung nakikinig man ang SBMA at ang Clark Development Corporation, isama niyo na din sa party ang Subic Bay International Airport. Dahil sa mga para sa mga ating tagapakinig na medyo chikting pa diyan, Subic Bay International Airport, mga kapatid, ng early 2000s, mga 1990s, yan ang mga pangunahing hub para sa cargo logistics sa ating bansa. Diyan dati naka-istasyon at dati nag-ooperate ang FedEx para sa kanilang air logistics flight papasok at palabas ng Pilipinas. Meron sila diyan, mga kapatid, na napakalaking logistics hub, no? Sayang lang at nag-pull out ang FedEx diyan at medyo humina ang sektor ng ekonomiya diyan at logistics diyan sa Subic Bay. Pero ito ay magandang start na to, mga kapatid, no? Pag nagkaroon itong Subic Clark Transport and Logistics Corridor, mabubuhay muli ang Subic at ang SBMA at sana mabitbit na rin dito ang Subic Bay International Airport. Sa pandaigdigang larangan naman, mga kapatid, ng freight transit at logistics technology, ngayong araw, isang malaking technological na pag-unlad ng opisyal na inilunsad ng Toronto, Canada. Formal na ipinakilala ng kumpanyang Predictive AI ang kanilang bagong Locentis AI Decision Engine para sa Global Fleet Operations. Ang makabagong artificial intelligence system na ito ay hindi lamang nag-go-optimize ng pinakamaikling ruta para sa mga cargo trucks, kundi sabay-sabay nitong kinakalkula ang commercial pricing, cargo weight restrictions at legal driving hours ng ating mga drivers. At pangkalahatang carbon footprint bago pa man umalis ang sasakyan sa bodega. Ang teknolohiyang ito ay kasalukuyan ng isinasailalim sa International Proof of Concept sa United Kingdom upang suportahan ang zero emission at cost-effective freight logistics sa buong mundo. At mga kapatid, mga kapwa ko, commuters, motorista at car enthusiasts, magtungo naman tayo mga kapatid sa sektor ng automotive at mobility technology ngayong Miyerkules. Opisyal na ipinisinta at ipinose ngayong Miyerkules ng Toyota Motor Philippines ang kanilang all-new Tamaraw Modern PUV Class 1 Conversion. Kasunod ng formal na pag-aproba ng Department of Transportation sa Class 1 Modern PUV Standards, ngayong ang bagong Tamaraw Class 1 Conversion na may iminumungkahing presyo na 1.389 million pesos ay binuo upang maging abot kayang alternatibo para sa ating mga transport cooperatives. Nilagyan ito ng side-facing commuter seats, PWD accessible doors at Euro 4 compliant engine at CCTV security cameras upang suportahan ang modernisasyon ng pampublikong sasakyan sa bansa. Kasabay nito, formal ding binuksan ngayong araw ng VinFast Philippines ang pre-orders para sa kanilang VF85-seater electric SUV na nakatakdang formal na ilulunsad sa merkado sa darating na Nobyembre 2026. Sa pandaigdigang larangan naman mga kapatid ng automotive trade at global debut sa 2026 Paris Motor Show sa France ngayong Miyerkules, naging napakaabala ng Paris Motor Show ngayong araw sa paglabas ng mga pandaigdigang sasakyan. Inihayag ng Geely Auto ang kanilang opisyal na Project KO11 na nagbibigay ng pangunahing pagsilip sa kanilang bagong all-terrain luxury electric SUV. Ang Chang'an naman ay pinisenta ang kanilang bagong ultra-efficient hybrid powertrains at AI safety suite. At ang Baic Photon Electric Sirax ay inilunsad din ang kanilang Cavan C1 electric van at e-Aumark electric light-duty commercial truck para sa European logistics market. Panghuling balita naman natin sa automotive, naglabas ang espesyal na ulat ang mga global mobility analysts kaugnay sa kompetisyon ng sa pagitan ng mga legacy car makers at bagong Chinese EV manufacturers. Binigyang diin sa ulat upang manatiling matatag sa mass market ang mga traditional na automakers ay mabilis nang makikipagtulungan sa mga battery software developers upang maibaba ang presyo ng mga electric vehicles habang pinauhusay ang kanilang software-defined vehicle architectures sa buong mundo. At mga kapatid, yan po muna ang aking mga balita at magbalik tayo kay Ma'am Florence Salmasan para sa Balitang Ekonomiya. Florence, go ahead.
0: Salamat, Sir Vincent. Ito ang ating mga balita mula sa sektor ng ekonomiya ng Pilipinas. Patuloy na hinaharap ng ekonomiya ng Pilipinas sa mga hamon dulot ng mataas na presyo ng mga bilihin, pagkinira ng piso at mabagal na paglago ng ekonomiya. Ayon sa ulat, inaasahang lalago ng 3.4% ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong 2026 batay sa pagtataya ng International Monetary Fund o IMF. Kabilang sa mga hamong kinakaharap ng bansa ang mataas na presyo ng pagkain at enerhiya, gayon din ang mahinang pamumuhunan. Samantala, umakyat sa 7.2% ang inflation rate noong Setyembre mula sa 6.1% noong Agosto. Nangangahulugan ito na mabilis na pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Dahil dito na nararamdaman ng pamilyang Pilipino ang bigat ng gastusin sa pagkain, kuryente, transportasyon at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa usapin naman ng palitan ng salapi, nagtapos ng himigit kumulang 62 piso at 80 sentimong halaga ng piso kada isang dolyan noong Oktobre at 13. Ang paghina ng piso ay maaring magpataas sa presyo ng mga inangkat ng produkto, kabilang ang langis at ilang pagkain. Gayunpaman, maaaring itong magbigay ng mas matas na katumbas na halaga sa piso para sa mga remittance mula sa ibang bansa. Samantala, bumaba ng 0.73% ang Philippine Stock Exchange Index noong Oktobre at 13 at nagtapos sa 5,701.54 puntos. Iniugnay ito sa pagkuha ng kita ng ilang namumuhunan at sa pangamba tungkol sa inflation at pamumuhunan sa bansa. Sa kabilang banda, nagbabala si Banco Central Pilipinas Governor Eli Remoliana Jr. tungkol sa mga panganib na maaaring makaapekto sa katatagan ng sistemang pinansyal sa Asia. Binigyang din niya ang kahalagahan ng pagiging handa ng mga bansang posibleng krisis na pananalapi at iba pang panlabas na pagkabigla sa ekonomiya. Sa kabuuan, pinapakita ang pangyayaring ito ang patuloy na hamon sa pagpapanatili ng katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. Mahalagang maingat na pamamahala sa pananalapi, pagpapatatag ng presyo ng mga bilihin at pagpapatupad ng mga programang nakakatulong sa mga mamimili, manggagawa at maliliit na negosyante. At yan ang balita sa sektor ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong araw.
1: Okay, maraming salamat sa balitang yan, Florence. No, mukhang mahihirapan na naman tayo, Florence, mga kapatid, dahil nga sa pagtaas ng presyo ng dolyar, no? Actually, mga kapatid, kanina may nakausap kami ng isang operator na isa sa mga flying schools dito sa Pilipinas. At ang sinasabi nila, ang sinasabi ng may-ari, isang rason, mga kapatid, kung bakit nagmamahal din ang flight training sa Pilipinas ay dahil sa pagtaas ng presyo ng dolyar against sa peso. Dahil mga kapatid, ang mga pyesa na in-order ng mga aviation companies, mga flying schools, general aviation na operators dito sa Pilipinas ay nanggagaling sa US at ang presyo nito is of course in US dollars. Ngayon, habang tumataas ang palitan ng peso sa dolyar, ang nangyayari mas nagmamahal din ang kuha nila ng presyo, no? Kaya napipilitan silang ipasa ang pagtaas ng presyo ng mga piyesang ito para sa ating sa kanilang mga estudyante. At Florence, ikaw ba nakaramdam ka na din ba ng pagtaas ng ang effects ng pagtaas ng palitan ng peso at dolyar?
0: Oo, dahil nga dito, sinaranasan natin ito, nagmamahal yung mga presyo ng mga pangunahing bilihan at naapektuhan ang mga ordinaryong mga Pilipino.
1: Oo, kasi din tama din, Florence, kasi may mga bagay tayo na kinukuha sa ibang bansa. Kumbaga, nanggagaling yan sa tawag nito, nanggagaling yan sa iba-ibang bansa. So of course, ang nominal na trade niyan, mga kapatid, ang nominal na presyuan niyan is of course in US dollars pa rin. So kapag tumataas yan, kahit stagnant ang mismong presyo niyan in US dollars, mga kapatid, naapektuhan pa rin tayo, no? Dagdag mo pa ang ating logistical expenses. Na pag tumataas yung ating logistical expenses, ang nangyayari dahil sa tagtaas ng presyo ng gasolina, ang sumasalo, sa kasamaang palad tayong mga mamamayan, no? Tsaka mga kapatid, ngayon magdagdag din pala tayo ng mga balita naman sa sektor ng agrikultura, no? Ngayon mga kapatid, balita sa Cagayan Valley. Opisyal na inihayag ngayong araw din ng Department of Agriculture Region 2 na formal na nilang sinimulan ang malawakang pamamahagi ng hybrid rice seeds at agricultural input sa mga magsasaka sa buong rehiyon. Ayon sa opisyal na pahayag ng DA Region 2, ang pamamahaging ito sa mga sertipikadong hybrid seeds ay bilang paghahanda para sa 2026 to 2027 dry season cropping cycle. Layunin ng intervention na ito na palakasin ang ani ng ating mga magsasaka at tiyakin ang sapat na supply ng bigas sa bansa laban sa mga epekto ng pagbabago ng panahon at El Nino. At sa balita naman ng sa larangan naman ng high value crops at export market, inanunsyo din ng Department of Agriculture ang paglalaan ng 3.7 milyong pondo para sa malawakang ube production expansion sa Cagayan Valley din. Ayon sa DA Regional Office, nakapagpatid na sila ng higit 211,000 ube planting sets sa Etchage, Isabela ngayong buwan bilang paunang pahagi ng target na 100 hectare ube plantation na nakatakdang palawakin patungong 500 hectares bago sumapit ang taong 2028. Ang proyektong ito ay direktang nakadisenyo upang tumugon sa napakataas na demand sa mga pandaigdigang pamilihan at magbigay ng matataas na kita sa ating mga magsasaka. Actually, mga kapatid, segue tayo ng konti dito, no? Tamang-tama to at maraming pasalamat tayo sa Department of Agriculture sa pagbibigay ng mga binhi, mga hybrid rice seeds sa ating mga kwalipikadong magsasaka sa gitna ng ating pabago-bagong panahon. At ngayong mayroong nagbabanta na Super El Nino. Dahil mga kapatid, napaka-importante nito, no? Dahil ito ay magbibigay ng dagdag kabuhayan para sa ating mga magsasaka. No? Actually, napag-usapan ito na sa ating National Security Media Forum last Friday. Kasama natin sila Department of Agriculture na ang Department of Agriculture at DSWD na yun nga, nagbibigay sila ng mga binhi para sa ating mga magsasaka. Pero ang question ng ating kababaan mamamayan, mga kapatid, paano daw ang mga, bakit hindi daw lahat nabibigyan ng binhi? Mga kapatid, kailangan nating limitado lang ang ating mga binhi. No? Kaya pinag-aaralan ng mga ng ating mga kasamahan sa Department of Agriculture ng maigi kung ano yung mga lugar na kailangan na magandang bigyan ng binhi. Kasi ang nangyari kasi dito, mga kapatid, kapag let's say binigyan lahat ng binhi, tapos ang lugar na pinagtaniman natin medyo hindi kayanin ang init ng Super El Nino, mangyayari mabibitak yung lupa, magkakrak yan, manunuyo. So ang mga binhing ito swerte natin kung meron man tayong makuha na yield kahit maliit. Pero ang mangyayari niyan, baka hindi tumubo. So mga kapatid, sayang ang mga binhi na ibinigay ng gobyerno na sana mapakinabangan pa ng iba nating mga magsasaka na merong mas maganda-gandang lupa na tatamnan. Diba? Pero actually, para naman sa mga kababayan natin na hindi nabigyan ng palay at ng binhi, huwag po kayong mag-alala dahil ang DSWD po ay nandyan para tumulong po sa inyo. Dahil po magbibigay po daw sila ng mga food packs para sa ating magsasaka. At kung sakali man po na hindi po makapagtanim ang ating mga kababayan magsasaka dito sa ating bansa, magbibigay po sila ng trabaho sa ngalan ng tupad para po meron po silang ating mga kababayan na hindi makapagtanim, merong pagkakakitaan naman kahit papano. And isa ding magandang balita to, mga kapatid, no, itong 3.7 million na pondo para sa ube production. Dahil mga kapatid, ang ube parang ginto yan pagdating sa ibang bansa dahil hindi lahat sila nakakapagtanim ng ube. Staple din sa ibang bansa, mapa Estados Unidos, mapa Europa, ang tawag nito, ang ube. Kaya marami nang ginagamit yan sa iba-ibang mga dishes and delicacies, no? Kaya maganda tong expansion program na ginawa ng tawag nito ng ating gobyerno at ng Department of Agriculture. Kasi kapag na ramp up natin, mga kapatid, ang production ng ube sa ating bansa, tataas din ang exports. Majority ng mga kapatid, i-export natin yan. Diba? At ngayon, tataas siyempre ang ekonomiya at magkakaroon ng konting leverage ang ating peso sa paglaban sa dolyar, no? Maaring pag-improve ng ating exportation isa sa mga posibleng rason ng tinatawag natin dito pag-angat ng presyo ng peso, Philippine peso laban sa dolyar. At binigyan din pala ni DA Undersecretary for Policy na ang pamahalaan ay kailangan mag-focus sa pagpapababa ng logistics, power at supply chain costs sa halip na piliting ibaba ang presyo ng bigas para sa paraang malulugi ang mga lokal na magsasaka. Ipinaliwanag ng ahensya na ang patas na presyo para sa parehong consumers at producers ang tunay na susi sa food security. Actually, tama to din, mga kapatid, no? Kasi yung mga magsasaka natin, pinakanatatamaan pagdating sa pabago-bagong presyo at saka sa mga supply chain issues. Kasi ang nangyayari mga kapatid, napipili ang itong mga magsasaka natin, binabarat ng mga middleman o yung mga tinatawag natin na komprador. Dahil syempre, yung mga komprador, syempre, may mga logistical expenses din yan mga kapatid. Syempre, magpapatuloyan sila ng palay, di ba? I-refine yung palay, tapos ipapadala yan sa ipadagdag pa na middleman, tapos meron pa ulit na distributor yan, tapos meron yung reseller bago makarating sa ating mga end user sa mga palengke at supermarkets, no? Kaya kawawa din yung ating mga magsasaka. Kaya sa mga kasamahan natin dito sa gobyerno, tingnan natin ang logistical expenses. Napaka-importante din mga kapatid at sa ating mga kasamahan dyan sa gobyerno na tignan natin ang presyo ng gasolina. Pabalikan ko to mga kapatid, ang oil deregularization law. Dahil ito nagiging free for all, nagiging nagkakaroon ng kalayaan ng ating mga oil importers at ating mga oil players sa ating bansa na magpresyo ng kung ano yung sa tingin nilang komportable sila at alam nilang kikita sila, nang hindi tinitignan mga kapatid ang epekto nito sa ating logistical industry, ika nga. Hindi lang kasi hagip dito mga kapatid ang mga commuters natin, hindi din hagip pang ating mga vehicle owners, ating mga TNVS, jeepney, tricycle drivers, kahit ang aviation at ang marine industry, kasama yan sa naapektuhan. Siyempre, mga kapatid, hindi din natin masisi ang ating mga negosyante sa transport sector na ipapasa lang din nila yung pagtaas ng presyo ng gasolina sa kanilang mga pasahero. Whether pa tayo, mga tao, mga cargo, o kaya yung mga sasakyan na sumasakay din sa mga roro. Kasi syempre, tulad nga ng lagi sinasabi ng mga nakausap namin na negosyante, na syempre lahat tayo pumasok mga kapatid sa negosyo upang kumita, di ba? Kaya hindi din sila minsan pumapayag na kumbaga malugi sila, di ba? Kaya yan, tingnan natin ang power, ang presyo ng kuryente din mga kapatid, sana mapababa, dahil balita ko meron na namang panibagong taas singil sa kuryente ngayong Oktubre ang Meralco. Tumaas ang residential electricity rate ng Meralco ng 0.3191 centavos kada kilowatt hour para sa pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatts bawat buwan. Katumbas nito ang humigit kumulang na 64 pesos na dagdag sa electricity bill. Actually, mga kapatid, masakit-sakit to kasi hindi lang naman lahat kumukonsumo ng 200 kilowatts. Diba, paano yung mga negosyante natin, di ba, na malaki ang kinukonsumo? Actually, for example, dito sa National Aviation Academy of the Philippines, despite the fact na may solar kami, umaabot pa rin ng hundreds of thousands of pesos ang aming electricity bill, dahil nga hindi natin maiwasan ang taas ng electricity rate ng Meralco. Kaya kailangan na mabantayan itong Meralco, no? Ang ating mga kasamahan sa gobyerno ulit, ang ating mga senador at ating mga kongresista, tignan-tignan itong Epira Law. Okay, tama yun mga kapatid. Actually, meron nang lumaban dyan sa Epira Law na yan. Meron na nagpasa ng counter dyan sa ating sa Kongreso. And sana yung pag-counter niyan sa Epira Law maging rason ito para tumaas ang ating maging aware ang ating mga kongresista at ating mga senador na kailangan na minsan ito mga kapatid national need kasi ito ang power. Okay, hindi siya want, kumbaga need siya ng ating bansa. Kaya kailangan heavily regulated ito ng ating gobyerno para hindi naman mga wawawa ang ating mga kababayan, no? Actually, tawag nito, speaking of mga kababayan, punta tayo sa drainage at mga flood control balita dyan. Dahil plano ng DPWH daw na palakihin ng 3 beses ang kapasidad ng drainage inlet sa Espanya Boulevard at De La Fuente Street sa Maynila. Dahil layo na nitong mapabuti ang pagdaloy ng tubig ulan sa mga lugar na madalas bahain. Oo, mga DPWH, baka naman marami tayong proyekto dyan na hindi lang yung drainage na yan. Meron tayong mga flood controls na untap pa. Hindi lang flood controls, DPWH, yung mga kalsada, yung mga tulay na ating nakakalimutan na kasi na kurakot ng mga pre ang mga pondo nito kailangan na tignan-tignan din natin, no, dahil kawawa ang ating mga kababayan na bumabiyahe. Isa pa yan, mga kapatid, sa epekto ng tawag nito, isa sa mga nagiging effect yan at mga problema ng ating logistical industry. Kasi syempre, pag hindi ayos yung kalsada, mga kapatid, bumabagal ang pagpapadala ng mga tao at mga produkto mula sa probinsya patungo sa Maynila. O syempre, pag mabagal yan, mga kapatid, tumataas din ang konsumo ng gasolina ng ating mga logistical partners o yung mga ating mga trucking company. Okay? Ngayon, speaking, meron din pala ako nakita magandang balita dito. Dahil ang NBI daw ay nagrekomenda ng kaso kaugnay sa 7 billion peso na flood control project. Dahil nirekomenda daw ng NBI ang pagsampa ng kaso laban sa 12 opisyal at contractor ng isang construction company kaugnay ng umano'y irregularidad ng flood control project sa Davao City. Yun, no? Actually, palakpakan natin ng NBI dyan, mga kapatid, dahil lumalaban sila sa korupsyon sa ating bansa. Dahil actually, di ba, kung titingnan natin, mga kapatid, ang Davao City, tawag nito, may sinalanta ng bagyo, kamakailan lamang, grabe ang baha, no? Kailangan tignan-tignan nito dahil mukhang umaabot sa Mindanao ang korupsyon, no? Florence, ikaw, may tanong ako sa iyo. Ikaw ba, sa iyong mga commute, dahil ikaw, nag-uuwian ka talaga ng Maynila, ikaw ba, pag naabutan ka ng tag-ulan, ng mga malalakas na ulan or bagyo, kaano ba kahirap ang kailangan mong danasin para lang makauwi? Dahil alam ko, mukhang bahain nata sa Maynila,
0: Kapag ganun, no? Kapag, halimbawa, nasa school pa ako or nasa na at ako'y pauwi na, okay, madali lang naman yung transportasyon ko kasi jeep, LRT. Ngunit, kung hindi ako mag-LRT, yung mga madadaanan kong lugar sa Manila, abaha na talaga at mahirap nang makadaan ang mga sasakyan. Kaya buti na lang meron tayong LRT at MRT na kahit papaano, yung mga commuters, hindi gaano nahihirapang magbiyahe. Ang problema na lang nila is yung bababaan nila kung lubog sa baaha o hindi.
1: Ikaw, Florence, ayan, sakto, di ba? Sumasakay ka lang LRT, Florence, di ba?
0: Oo, arawan, LRT.
1: Di ba sabi sa Bali, sabi ng LTFRB tsaka ng LRTA, in order ng DOTR na maglagay ng mga bus feeder lines sa hilera ng mga istasyon na dinadaanan ng LRT1. Anong masasabi mo dito bilang commuter ng LRT?
0: Okay naman yun para may alternative ka. So yun nga lang, kapag nasa Maynila ka, kapag naka-line to ang sinasakyan mo, hindi lahat ng kalsada ay maluluwag sa Maynila. Kapag susundan mo yung ruta ng LRT Line 1, may mga part, lalo na kapag ikaw ay nasa Pasay na banda, na masisikip yung kalsada, hindi pwedeng dalawang sasakyan.
1: Ayun nga eh. Paano kaya yun, Florence? Kasi what if magkaroon na ikaw, sa tingin mo, Florence, diba, kung sakali magkakaroon niya ng bus lane or dedicated line para sa feeder buses ng LRT1, hindi ba magdadagdag lalo ito ng traffic sa Maynila?
0: Oo, karagdagang traffic yun. Pero kung depende kung paano yan i-implement ng ating concerned government agency. Pero kahit nga ngayon, may mga bus sa Maynila pero medyo hirap pa rin. Siguro ang kailangan nilang ayusin yung mga ruta na mas magandang yung biyahe.
1: Ayun nga, and actually, isa pa din sa balita, Florence, no, kung titignan natin, meron daw medyo konting problema pagdating sa PITX. Kasi, di ba, marami ang napakaganda, mga kapatid, ng disenyo na pag-integrate ng LRT line patungong PITX dahil may mga kababayan tayo na nagtatrabaho sa Maynila na umuuwi ng Cavite at doon din sumasakay ng bus. Ang kaso, Florence, balita ko daw, masyadong maliit ang nagawang istasyon sa PITX. Kaya nangyayari, nagkakanda buhol-buhol daw ang pila ng LRT dyan pag umaga at saka pag uwian na.
0: Kasi yung kapag ikaw ay nasa PITX na LRT, no? Station, grabe, sobrang sikip niya talaga. May mga station talaga ng LRT, line 1, na masisikip yung pila. Yung iba, pumipila na sa hagdan hanggang kalsada, depende sa dami. Siguro dapat rin yung pacing ng train. Kasi minsan, iba may mga nade-delay na train, so lalo na pupunin bawat station. Sana alam na rin ng LRT kung paano nila remedyohan yon. Kasi minsan, nakailang daan na yung train going sa Monumento, pero wala pa rin dumadaan na train papuntang EDSA, papuntang Dr. Santos. Mm-hmm. Kaya minsan, nagkukumpulan o napupuno yung mga ibang stasyon. Di ka ba alam kung paano ginagawa nila? Nagkakaroon ba sila ng skip train kapag alam na nilang rush hour? Mm-hmm. O hahayaan na lang nila?
1: Ayun nga, hindi ko din alam, Florence. Kasi sa ibang bansa, Florence, di ba meron tayong mga tinatawag na express lines. Kumbaga, yung mga train na dumadaan lang doon sa mga high traffic na ano para maiwasan yung mga tinatawag natin na pag-crowd ng LRT lines, no? Kaso, tingin ko, Florence, ikaw, ano masasabi mo dito? Kasi tingin ko, ang pinakamagandang solusyon talaga dito ay magdagdag at mag-invest ang gobyerno sa mga bagong bagon. Hindi lang sa LRT, kundi pati na din sa MRT. Lalo na at nag-e-expand din ang MRT 7 yun, tama, di ba?
0: Oo, yun nga. Kailangan dagdagan ng mga bagon, pati yung mga ruta kapag rush hour o biyahe. Kung paano, kasi sa line 2, kapag yun yung sinasakyan mo every 7 minutes, every 8 minutes, hindi ko alam kung anong problema ng line 2. Mm-hmm. Kapag na-skip mo na yung train, makailangan mo mag-antay ng 8 minutes to 10 minutes, depende. Pero sa line 1, kahit mabilisan yung mga train, kaso ang problema ay punuan.
1: Ayun nga.
0: Sasakay.
1: Oo, punuan na. Tapos yung mga Florence, yung mga sasakay pa, yung mga nakasakay na dun sa train, ayaw nagsisiksikan dun sa pinto. Ayaw lumapit dun sa gitna nung bagon. Di ba minsan Florence maluwag dun?
0: Malapit yung babaan nila.
1: Oo, actually minsan din Florence, masasabi ko din may pagkukulang din tayo bilang yung mga sumasakay din siguro ng LRT kasi kumbaga decorum, ika nga, yung mga iba kahit malayo pa ang sakayan, malayo pa ang istasyon na bababa, nandun pa rin sa pinto. So nangyayari, kapag bukas nung next station, nagkakaipitan yung mga pasahero, di ba? Tapos yung mga nasa labas pa ng train, hindi pa maintay, Florence, yung mga bababa, papasok ka agad. Ako, naka-experience na ako niya na ang baba ko dapat, Makati. Bumaba ako, Buendia, dahil nga ang pinakamaluwag na pinto, yung kabilang side. Doon pag doon sa, tawag nito, sa MRT. Diba? Ikaw, agree ka ba sa ganun, Florence? No? Kasi parang yun yung nangyayari lagi minsan sa pila rin eh.
0: Yun lang nga lang yung nagiging problema doon. Yung sa pila, minsan meron pa yung biglang sisingit. Diba? Na kung saan dapat di mo gawain yon, may mga nakikita na kakasabay tayong sumisingit kahit nasa harapan ka na nila.
1: Yun nga kaya mga kapatid din, naiintindihan din natin ang dilema natin sa sektor ng transportasyon. Pero ang magagawa na lang muna natin dito, habang wala pa tayong, bagong bagon, at sana naman bag sa 2027 budget, Florence, alala mo ba kung ilang trillion yung inaprubahan na iniyakan ng mga kongresista?
0: Hindi ko maalala kung magkaning budget sector ng transportasyon. O kasama na kasi
1: pero
0: sa
1: yung national budget, Flores, naalala mo ba? Pero basta more than 10 trillion ata yun, kung di ako nagkakamali.
0: Napakalaki ng budget niya ngayong para raw sa infrastructure.
1: Ayun nga, eh, sana naman sa mga sa 2027 budget natin, eh, ma-allocate ito ng tama at sana naman eh, ma-implement din ito mga kapatid. No? Para naman, hindi naman ano, lahat hindi, makinabang naman yung mga kababayan natin na, lalo na yung mga middle class natin na mga kababayan, tulad ako, tulad si Florence, di ba? Yan, sila Sir Jerry.
0: Middle class. Kayo oh. Lang yun.
1: Kasi, di ba, Florence, ang ano eh, tayo yung pinakalaging, ano eh, masyado tayong mahirap para maging upper class, para magkaroon ng tax exemption, pero masyado tayong mayaman para mabigyan ng ayuda. Tama ba?
0: Mm-mm, tama ka dyan, Jarvis.
1: Oo, kaya mga kapatid, eh, pag, sana, pagdasal natin na sa 2027, eh, gumanda-ganda ang ating infrastructure, lalo na ang ating public transportation. Ayan. Ay, sakto. Inabot na din pala tayo ng oras. So, Florence, huling pabate.
0: At ayan po, binabati ko po ang aking mga estudyante sa National Aviation Academy of the Philippines, ang ating mga estudyante sa lahat ng campuses, Fernando, Basa, Mactan, at of course sa Villamar Campus kung asan tayo nagtuturo, ang aming mga kapwa-guro at mga empleyado sa National Aviation Academy of the Philippines. Ako po si Florence Almasan, yung bosses sa aviation at edukasyon. Nagsalamat sa paglipad sa himpapawid ng impormasyon ngayong araw. At nagsasabing mag-ingat po tayo palagi and God bless Pilipinas.
1: Ayun. And with that, mga kapatid, tatapos ang ating programang Usapang Pangkapepaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Gusto ko na din po palang batiin ang ating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative, ang ating director na si Ma'am Elena M. Paz, ang ating kasamahan sa 99.9 GBFM na si Sir si DJ Robbie, sa 792 kHz sa CWGBAM dyan sa Pampanga, sila Sir Errol Clark Sico at ating mga kasamahan din sa DWDD Armed Forces Radio. Nabati ko na rin pala ang ating mga administrators dito sa NAAP, si Professor Marwin M. De La Cruz, si Dr. Maria Cisa De La Cruz, si Dr. Maria Teresa S. Rosales, si Dr. Estrella E. Yago, at si Engineer Jack Zyro Sedueste. At syempre, hindi ko na makakalimutan batiin ang aking pinakapaboritong accountant dyan sa Iriga City Camarines Tour na si Miss Ida Andalis. At sama na din natin si Tito Steve at si Tita Edith Andalis. At sa ngalan po ng ating Batikan na broadcaster na si retired Brigadier General Jerry Zamudio, ako po si Captain Jarvis Song, yung pilot on the air na laging nagsasabing clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas!
2: GV 99.9 Your good vibes.
3: Your good vibes.
2: Your good vibes.

0: 99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Mabuhay Philippines and hello world! Mga ka-vibes, welcome sa ano pong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 6:06 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening po mga ka-vibes and happy Wednesday evening to each and every one of us. Opo, Wednesday na po mga ka-vibes, konti na lamang. Pero may week pa rin tayo, no? Pero medyo napapagod na tayo sa ating mga buhay, tinatamad na magtrabaho. Kapag tinatamad na magtrabaho, mag-resign na. Kaya naman mga ka-vibes, no? If you're looking for a sign kung kailan kayo mag-resign sa trabaho, eh, ngayon na po yun. Sinasabi na ni DJ Robbie, kung kayo napapagod na, kung feeling nyo wala na kayong growth and development sa inyong mga trabaho, okay, now na, mag-resign na kayo, huwag na kayong mag-isip pa. Isip pa. At i-print na ang inyong mga resignation paper sa mga printer ng inyong kumpanya. Kapal na mukha eh, no? Anyways, mga ka-vibes, mga kasama niyo po si DJ Robbie ngayon pong alas 6 up until 9 o'clock in the evening. So, walang maglilipad ng inyong mga channel. At makakasama niyo po ako sa tugtugan, kwentuhan, chikahan na one to sawa. And I promise you mga ka-vibes, no, na magiging masaya po ang ating usapan at ang ating tugtugan ngayong gabing ito. Ay, gusto nyo na bang simulan ang ating usapan? Okay. Ang bilis ka usap, no? Pero eto na nga mga kapayos. Simulan na natin ang ating usapan. Dahil kanina nga po, while scrolling sa aking social media platform, I just look into Nate Gaffney. Tapos may nakita akong isang post niya. Sabi niya dito is yung intellectual omnivore. So may bago na namang ituturo sa inyo si DJ Robbie. So what is intellectual omnivore? Okay mga ka-vibes, ang intellectual omnivore po ay ito yung tipo ng tao na kung saan sila po ay napaka-deep kausap. Diba? Na para ba kayo nasa podcast, na para ba kayo nasa programa ni DJ Robbie. Wow, parang hindi naman. Na para bang medyo senseful ang inyong pinag-uusapan. Pero midway, a minute after noon, ay magkakaroon na kayo ng mga mini weird antics, di ba? Bigla na lang magpapatunan ng joke na hindi naman related sa inyong pinag-uusapan. Ayun po yung intellectual omnivore. Though, medyo masaya sila. Masarap silang kausap sa mga deep conversations. Pero pagdating po sa conversation na yun, hindi kayo mabobore kasi they are not hindi po nila ipaparamdam sa inyo na mas magaling sila sa inyo. Hindi nila ipaparamdam sa inyo na mas matalino sila sa inyo. Dahil they are comfortable being weird. They are comfortable being themselves. So parang si DJ Robbie, di ba? Sometimes meron tayong mga pinag-uusapan. Wow, talaga namang binabato na lang na niya sa kanyang sarili. Oo. Sometimes may pinag-uusapan tayo na sobrang lalim, sobrang deep about life, about family, about relationship. Tapos mamaya, magjo-joke na lamang ng biglaan si DJ Robbie ng walang sense. Diba? Pero what the thing about this kind of people kasi mga ka-vibes is hindi naman yung negative connotation about them. It's not a negative characteristics about this kind of people. Pero I actually kind of admire people like me na intellectual omnivore. They are comfortable na magbigay ng advice. They are comfortable na makipag-usap sa isang deep conversation na talaga namang about life, relationship, etc., etc. Pero they are not afraid to be themselves. They are not afraid to be quirky. They are not afraid to crack up a joke. Diba? Nakakatawa yun mga ka-vibes. So, imagine nyo na lamang yung inyong kaibigan na pinag-open up nyo ng inyong problema. Sobrang bigat ng problema nyo na talaga naman parang pasan nyo na ang buong mundo. Tapos, syempre, kailangan nyo ng advice. Kailangan nyo na mapag-bubuntunan ng inyong problema. So, mag-open up ka to one of your closest friends. Pero, yung kaibigan mong yon very senseful. Yung kaibigan... Mali yung kanyang effects. Very senseful. Very... anong tawag dito, may sense kausap at kaya magbigay ng mga advices about your problem. Pero, ka-vibes, aside from that, nabibigyan din po ng lighter mood ang inyong pinag-uusapan dahil sa comfortable siya maging weird. Diba? Bigla na lang siya nag-joke. Ginagawa na niyang katatawa ang kanyang sarili para mabigyan ka ng sense of comfort. Kaya naman palapakan po natin ang kanyang mga kaibigan na kagaya nito. Once again, ang tawag dyan, intellectual omnivore po ang tawag sa kanila. Hoy, ang dami ko na naituturo sa inyo mga ka-vibes ha. Sana the end of 2026, magkakaroon na tayo ng quiz. So, magkakaroon na tayo ng test. Ang tawag doon ay year-end test. Kung ano nga ba ang mga naituro na ni DJ Robbie sa inyo mga tao dito. Mga words, mga bagong salita, ba? Diba? So, magkakaroon tayo ng quiz bago matapos ang 2026. Kaya naman stay tuned mga ka-vibes at abangan nyo kung kailan ang test na yun. So sana makapag-review ang mga lahat ang everyone at saka makapag-chat down kayo kung ano nga ba yung mga sinasabi dito ni DJ Robbie dahil at the end of the year magkakaroon tayo ng quiz. Teacher! Feeling teacher yan. Anyways, ladies and gentlemen, kung may gusto po kayong sabihin kay DJ Robbie, ay maaari nyo po yung isend sa pamamagitan po ng ating hotline number 0926-079-8708 o kaya naman sa pamamagitan ng ating official Facebook page, the GV99.9 FM. At bukod doon mga ka-vibes, syempre meron pa kayong other option. Kung wala naman kayong load, kasi medyo tight ang budget. O kaya naman, ay wala kayong pang-internet.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Pare Gardain! Pare Gardain!
2: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
1: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
2: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
1: Pero, bulol ka!
3: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun!
5: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
2: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mailit na palitaan.
5: Kayo ay nakatutok sa GB Balita.
6: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ
5: Paano ka lang pagpapatigil sa bullying-bullying
6: patuloy ang para sa detalye ng
2: hanggang sa umagandang kwentuhan.
5: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
2: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
7: DJ Frankie
2: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
8: GV 99.9, your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
3: Mabuhay Philippines and hello world! Mga ka-vibes, welcome sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin ngayon, it's 6:40 p.m. Shoutout po to all of our ka-vibes na nakikinig, napapauwi na galing eskwelahan at trabaho. Palamakan nyo naman ang inyong mga sarili dahil nakapag-survive na naman kayo sa Survivor Philippines. So, Survivor Philippines kasi ang sarap, ang hirap mag-survive dito sa Pilipinas, mga ka-vibes. Kaya naman achievement na rin ang araw-araw po natin na pagsabak sa gera at sa hamon ng buhay. Oo. At eto lang nga po, mga ka-vibes, mga kasama niyo si DJ Robbie up until 9 o'clock in the evening sa Kwentuhan at Tugtugan. Kaya naman, simulan na natin ang Kwentuhan, mga ka-vibes. Ang atin pong pag-uusapan ay ano nga ba, DJ Robbie? Well, mga ka-vibes, ang atin pong mag-uusapan for tonight ay patungkol po sa phrase na deserve ko ito. I know na very familiar yon sa inyo, mga ka-vibes, lalo na ngayon na maraming tao nagsasabi sa social media at mga taong kakilala nyo na rin na deserve daw nila ang mga bagay-bagay. At yan po ang ating pag-uusapan na for tonight. Kung totoo nga bang deserve nyo yung mga bagay-bagay na yan. Wow! Masasabi naman ni DJ Robbie, ay bahala kayo sa buhay nyo. 1, 2, 3, kanya-kanya na, oo. Well, pero mga ka-vibes, no, masasabi nyo namang deserve yan with reason, syempre. Marami kayong factors na titingnan para masabi nyo deserve nyo ang isang bagay. Pero alam nyo, mga ka-vibes, marami kasing nangyayari sa buhay natin. Whether it is an achievement o kaya naman a mishaps, problema sa ating buhay. Masasabi ba natin deserve natin ang isang problema? Yan ang ating pag-uusapan for tonight. Diba parang ang sarap ng pag-usapan, no? Deserve nyo ba yung mga problema nangyayari sa inyong mga buhay or sa inyong mga problema kinahaharap nyo ngayon, mga ka-vibes? So, if gusto nyo makasama sa kwentuhan, tugtugan, at kung ano man ang gusto nyo pag-usapan, ay maaari po kayong mag-message. Inuulit ko po ang ating hotline number 0926-079-870-8 o kaya naman sa ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9FM. At dahil dyan, mga ka-vibes, no, una natin pag-usapan ay kung deserve nyo nga ba ang mga achievement or lahat ng mga good things and blessings na nangyayari sa inyong mga buhay. So mamaya natin pag-uusapan yung mga problema, kung deserve nyo ba yan, ang mga paghihirap nyo sa buhay, kung deserve nyo yan. Dahil for this moment, ang pag-usapan muna natin ay mga blessings. Ang ating mga achievements. Oh, well, para kay DJ Robbie ha, gusto kong mag-share ng istorya ng aking buhay. Dahil unang-una, programa ko naman to. Wala kayong choice. Nakikirinig lang kayo. So, tungkol sa akin lang talaga itong ating programang ito. Dahil ito na nga, mga ka-vibes, no? Parang sa simula ng Setyembre, oo, ay merong isang blessing na dumating sa buhay ni DJ Robbie. Wow, palakpakan. Hindi ko na pala i-disclose, mga ka-vibes, kung anong blessing na yon. Basta, kunwari na lang alam nyo at masaya kayo para kay DJ Robbie. Parang sinabi talaga sa akin ni Jose Marie Chan, oo, pagpasok ng Setyembre, ito ang aking unang Christmas gift para sa'yo. Kaya naman, shout out ko kay Jose Marie Chan. Kaling naman, ako alam naman siya talaga yung nagbibigay ng gift sa akin. Pero oo, thankful talaga ako right now kay Lord and sa universe din talaga sa pag-align ng mga blessings and achievements natin sa atin pong buhay. And that specific moment, mga ka-vibes, nalaman ko din na parang deserve ko din naman, oo, itong blessing na natatanggap ko for all the hard works. Yes, for all of the sleepless nights na dumadating sa buhay natin. Oo, talaga namang paghihirap para lamang sa pananalapi ang ginagawa natin sa ating buhay ay deserve po natin ng achievement and blessings na iyon. Pag ganong mga bagay naman, mga ka-vibes, no, na pinaghirapan nyo, na inyong pinagpaguran at talaga namang lamang ito ay fruit of labor. Well, mga ka-vibes, deserve na deserve nyo ang mga blessings na dumadating sa ating buhay. Pero I know naman some of us, mga ka-vibes, no, despite of all the problems and mishaps and kung anumang pong negative things na nangyayari sa ating lipunan, parang iniisip nyo na rin, deserve ko ba talaga itong mga blessings na ito sa ating buhay? Diba? Kasi alam nyo, mga ka-vibes, marami kasi sa atin ang medyo sobrang blessed na sa buhay. Aminin natin, no, na hindi fair ang buhay. May ibang tao na sobra-sobra ang blessings na dumadating sa kanilang buhay. At ang iba naman ay medyo, hindi ko naman sinasabing walang blessings. Pero hinuhold pa ni Universe at ni Lord ang inyong mga blessings para pagdating ng panahon ay maibigay na nila yon sa inyo, ka-vibes. Pero oo, sometimes na ko-compare natin ang ating mga sarili, ang ating mga sariling blessings sa ibang tao. And yung mga tao naman na sobrang nabibless, they actually wonder din kung deserve ba nila yung mga blessing na dumadating sa kanilang buhay. And you know what, mga ka-vibes, I would say na kung marami kang blessing na dumadating sa buhay mo, why not share it? Diba? Kung marami kang blessing na dumadating sa buhay mo, marami kang achievements na nagaganap sa buhay mo, marami kang exhibition na magaganda na nangyari sa buhay mo, why not share it to other people? Marami akong kakilala, mga ka-vibes, na very charitable, na maraming tinutulungan ibang tao dahil nga marami silang blessing na nararamdaman or dumadating sa kanilang buhay. And alam nyo, mas lalo pa sila nagiging blessed. Kaya why not do that? Diba? Why not share natin sa mga taong hindi masyado pinalad sa buhay ang blessing na dumadating sa atin? Kasi alam nyo, mga ka-vibes, kapag kayo ay lumabas, if you touch some grass at makipaghalubilo kayo sa ibang tao, yung mga payak ang pamumuhay, di ba? Yung mga simple lamang ang kanilang pamumuhay, masaya na sila na kung meron sila makakain na 3 beses ang araw, yung ganong klase ng tao, mga ka-vibes, if you get the chance to interact with them, mas marami kayo marirealize sa buhay nyo. Kasi try to watch documentaries. Isa rin yun, mga ka-vibes, no? Sa mga way para makakonect tayo sa other people, kung ano nga ba nangyayari sa ibang mga tao, kung ano ba nangyayari sa ibang lipunan, sa ibang society. Try to look into or watch some documentary videos para malaman po natin kung ano nga ba ang kanilang nararamdaman. And you'll be more grateful sa lahat ng blessings na dumadating sa inyong buhay. Kaya naman, I would say na deserve nyo lahat ng blessings. And sana nawa, i-manifest natin na marami pang blessings ang dumating po sa ating life. Palapangan, everyone! Anyways, ladies and gentlemen, kung gusto nyo pong makasama sa aning tugtugan at kwentuhan, inuulit ko po ang ating hotline number, 0926-079-8708, o kaya naman sa ating pong official Facebook page na GV99.9FM. And with that, mga kabas, magbalik tugtugan po muna tayo at ipagpatuloy po natin ang pag-play at pakikinig sa mga OPM hits natin. And with that, for our next song, this is Sandali by MRLD. Muli, this is DJ Robbie, only here at GV99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

Welcome sa ating programa for tonight. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na lang sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 7:14 in the evening. Magandang gabi po, mga kababs. And happy Wednesday evening po to each and every one of us. Opo. Ang ating pong pinag-uusapan for tonight or ang ating question of the night or ang ating phoning question na ating pa ulit-ulit na sasagutin for tonight's program ay deserve nyo ba talaga yan? Yan po ang ating katanungan, mga kabibs, kasi naririnig ko lagi sa mga tao, hindi lang sa people in a social media, ang ating mga netizens, bagkos to everyone din na nakaka-achieve ng panibagong achievements sa kanilang buhay kung deserve. Sinasabi nila deserve daw nila yon, pero this is DJ Robby asking you guys kung totoong deserve nyo nga ba talaga lahat ng inyong nararating at lahat ng inyong mga blessings na dumating sa inyong buhay. Pero kanina nga po, nabigay ko sa inyo ang aking mga thoughts, ang aking pang perspective about sa mga deserving nyong blessings. If and only if you work hard for it, and if and only if nakuha nyo yung blessings na yan without actually compromising yung respeto sa ibang tao at the same time na wala kayong tinatapakang ibang tao. And for this moment, we'll be discussing this in a different manner. Dahil gusto ko po kayong tanungin, mga kabibs, kung deserve nyo ba ang mga problema at hinanakit na nangyayari sa inyong buhay. Diba, sobrang deep. It's giving well. Sobrang deep ng aning pag-uusapan for tonight. Kaya naman kung gusto nyo pong makasama sa aning pong kwentuhan, ang aning pong hotline number na kung saan pwede kayo magpadala ng inyong mga mensahe at opinion. It's 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. Kaya naman mga ka-vibes, eto na nga ba? Ano ba masasabi ni DJ Robby kung bakit nga ba natin masasabing deserve natin lahat na nangyayari sa ating buhay, including all of the struggles and problems na nangyayari din po in our life? Well, I would say mga ka-vibes, kung kayo ay naghihirap dahil ito ay resulta ng inyong pagmamalabis, ng inyong pag dahil sa maling pagtrato nyo sa ibang tao, I would say na yes, you deserve yung tinatawag nating bad karma. Opo, mga ka-vibes, kung kayo ay medyo hindi maganda ang ugali, kung kayo ay medyo nanlalawang sa ibang tao, oo naman mga ka-vibes, naniniwala din po ko sa si DJ Robby sa bad karma. If masyado nyong pinaiira lang inyong kasakiman at inyong kasama ang tao, well, may balik naman po talaga yan according to universe. So, okay, deserve nyo yan. Lahat ng mga problema nyo, deserve nyo yan. Pero I know mga ka-vibes, no, ang atin po kasing paniniwala din ni DJ Robby in terms of morality naman, na everything that happens in the present are just the result of your decisions in the past. So, ibig sabihin mga ka-vibes, lahat po nangyayari sa kasalukuyan ay ito ay resulta lamang din po ng ating mga desisyong ginawa in the past. So, whether it is problem, okay naman blessing, kung ano man resulta ng ginawa niyo in the past, all of those things, ito po ay kagagawan lamang din ng inyong mga desisyon before. So, masasabi ko bang deserve niyo yan? I would say in a sense, oo. Kasi I think na kailangan natin maalog ang ating mga ulo. Kinakailangan natin ng eye-opener sa ating buhay. Kasi if hindi natin pagtatagumpayan itong struggles, itong mga problema na nangyayari sa buhay natin ngayon, we will be very weak. Diba? Magiging sobrang hina natin bilang isang tao.

So, one way or another, ang ginawa ng universe, ang ginawa ni Lord, is bigyan tayo ng mga problema para patibayan tayo bilang isang individual at bilang isang tao. So, feeling ko naman, deserve natin itong mga problema natin ito para tayo mas lalo pang lumakas sa mga kabayos. And I feel like hindi naman ibibigay ni Lord ang mga problema yan sa inyong mga buhay kung hindi nyo rin yan malalampasan. So, mga ka-vibes, kayo ba? Deserve nyo ba ang mga problemang dumadating sa buhay nyo? Well, mga ka-vibes, please let me know what you message yan sa ating hotline number. It's 0926-079-870-8. Okay, naman sa ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. And with that, mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo. And later on, sa akin pong pagbabalik, ay ipagpapatuloy po natin ang ating usapan. Pero bago yon, let's listen to the modern R&B musics naman, mga ka-vibes. And with that, for your next song, narito si Justin Bieber sa Awiting Yukon. Only here at the most influential Good Vibes radio station, GV99.9. Good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Kapiling nga nito,
2: ang mahal naman, ang 20 na lang.
1: Nga nito.
3: Ah! Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexino Forte!
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: Barangay boy, di ba ang pera ay nabalik?
10: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
9: Ay siya, ako'y payarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
10: Oo, ayaw ko na.
11: Hala, joke mo na yun.
12: Hello? Sa GV99 po ba ito?
13: Ay, opo ma'am. Kaya tara na at makipagtsikahan.
6: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
11: Bongga!
14: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
11: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
6: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
11: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your good vibes. Papahuli ka pa ba?

And hello world, mga vibes, welcome sa atin pong programa for tonight. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Mga ka-vibes, happy Wednesday evening po to each and every one of us. I hope we're doing fine, we're doing okay, and we're doing good. At ngayon nga pong programa natin for tonight, ang ano pong pinag-uusapan is about the serving. I know na marami sa atin na nakakarinig or nakikita sa online ang madalas nila sabi nila whenever na they achieve something or whenever they reward themselves, lagi nilang sinasabi na deserve ko ito. Pero in reality mga ka-vibes, nabigay ko sa inyo yung reason kung bakit nga ba, kanina, nabigay ko sa inyo yung reason kung bakit nga ba deserve nyo yung mga bagay-bagay, whether it is inyong mga blessings, achievements, o kaya naman ang inyong mga mishaps, problems, or dilemmas sa buhay. And at this moment, at this juncture ng ating programa, ipag-usapan natin ano nga ba mga bagay ang deserve mo. And according to our live viewers, wala talaga tayo live viewers. na talaga siya. Pero according to our listeners, mga ka-vibes, narito po ang ilan sa mga bagay na kanika nilang deserving daw, ika nga. Mula dito kay 1643, sabi niya, deserve ko po ng bagong cellphone. 3 years na ako nagtitiis sa phone kong basag ang screen. Kaso ang tanong, deserve ko ba? O afford ko ba? Magkaiba pala yun. Maraming salamat ng 1643 sa iyong mensahe and sana makabili ka na ng bagong talapindutan. Talapindutan! Napaka-OA pero yun ang ano mga ka-vibes sa marami po sa atin. Siyempre kung kaya pang tiisin ang mga gadgets kasi hindi naman talaga mura yung mga gadgets, no? It would cost us $1,000. Dollars! Diba? It would cost us a lot of pesos. And syempre, marami tayong priority sa buhay. Nadyan ang bills, nadyan ang gastusin, nadyan ang pagkain. Kailangan naman natin kumain pang araw-araw. So, talaga naman yung mga bagay na ganito na gusto natin ma-achieve or makamtan sa ating buhay na hindi naman talaga importante pero magpapasaya sa atin ay medyo na-neglect na po natin mga ka-vibes. Pero kung deserve nyo naman talaga, nag-work hard kayo, sometimes it's rightful na i-give natin yon sa ating mga sarili just to reward ourselves mga ka-vibes. Huwag po natin tipirin ang ating mga sarili. Wow, coming from me. Kung may nakikinig dito mga katrabaho ko, parang sabi nila, DJ Robbie, coming from you, ha? Pero wala kayong choice sa programa ko to. Hindi nyo ako iba sa programa nyo. Anyways, ladies and gentlemen, mula naman dito, Kai619. Uy, kakilala ko to. Sabi niya dito, good evening DJ Robbie, deserve ko ng appreciation at hindi naman ako humingi ng kapalit sa lahat ng ginagawa ko pero minsan gusto ko rin marinig na na-appreciate ako. Tama ba? May tama ka, 61. Nagkaroon pa ng tama eh. No? Maraming salamat sa iyong message. And I would say, mga ka-vibes, deserve mo naman talaga ng appreciation. If walang mag-a-appreciate sa iyo or walang nakaka-appreciate sa iyo, mga ka-vibes, please let me know. Okay, makipagkwentuhan ka dito kay DJ Robbie. Tumawag ka kay DJ Robbie. Pag-usapan natin ang inyong kwento ng buhay. Tumawag ka lamang po sa ating hotline number 0926-079-8708 at atin pong pag-usapan ang mga bagay-bagay ang buhay-buhay. Tayo mag-catch up at ikwento mo kay DJ Robbie ang mga bagay na deserve mo nga naman. Kung gusto niya ng appreciation, wala kay DJ Robbie. Oo, magigive naman yan sa inyo ni DJ Robbie. Sobrang bait kaya ni DJ Robbie. Oo eh. Pero alam nyo mga ka-vibes, yung appreciation kasi is ang hirap talaga niya hingin kasi mas gusto natin mas authentic eh. Kung hingin ka ng appreciation mula sa ibang tao, mas heartwarming para sa atin yung appreciation if it came out of them wholeheartedly at hindi natin yon sinabi. Imagine nyo, pag uuwi nyo sa isang bahay nyo, one day sinabihan kayo ng mga mahal nyo sa buhay, ang pamilya nyo, ang inyong anak, ma, pa, kuya, ate. Maraming salamat sa iyong paghihirap at sa iyong pagsasakripisyo. Diba? Parang mas sobrang ano nun, heartwarming nun. And that's something na deserve din natin. Kaya naman sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig nun, na talagang hindi naman sa umaasa, pero may isang taong nag-work hard para sa inyo ng doble-doble, ng triple-triple, to the point na napapabayaan nila ang kanilang mga sarili. Why not send appreciation to them?
sa simpleng pagsabi po ng I love you, I appreciate what you do for us, stuff like that is sobrang laking bagay na po talaga para sa mga tao nagiging provider or sa mga tao napakalaki na po ng sakripisyo para sa ating lahat. Let's try to give back to them. Kung hindi naman kaya ng physically, monetarily, o kaya naman tangible na material, why not verbally? Diba? Sabihin natin sa kanila na appreciate natin sila. Sobrang laki na po ng appreciation. Or sobrang laki na po ng impact noon. Mula. Ay, laki na po ng impact noon sa kanila, ka-vibes. Oh, sobrang... Ah, napaka-OA. Anyways, ladies and gentlemen, ano ba ang mga bagay na deserve mo? Pag-usapan natin yan bago matapos ang 2026. I-send nyo na yan sa ano pong hotline number 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page at Boy GV 99.9 FM. And without mga ka-vibes, magbalik-tugtugin na po muna tayo. At eto nga po, si Pink sa Awiting Freaking Perfect. Mga ka-vibes, sa akin pong pagbabalik ka, ay i-reveal ko na ang isang kwento ng buhay sa Barkada Confessions. And with that, mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong most influential Good Vibes radio station. This is GV 99.9. Once or twice, your Good Vibes.

Welcome! Dito po sa ating programa, this is still Barkada Vibes with DJ Robbie. Time of the clock, it's 8:22 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening po, mga ka-vibes. And happy Wednesday evening ha, to each and every one of us. Opo. And ito nga pala, no, may nag-message sa ating online live streaming. Kaya naman mga ka-vibes, if you are wondering kung ano nga ba ang ating online live streaming, it's gv99.live. O kaya naman, pumunta po kayo sa ating official Facebook page na gv99.9 FM. At nakalagay doon ang link patungo sa ating online live streaming. Okay, basahin natin ang mensahe ng ating Jimmy Sender na si Johnny Johnny. Sabi niya, good evening ka-vibes! Nice. Wow, uy, naman sa nice. May napapanood na akong video streaming. Hello DJ Robbie, watching from Jane's Cafe dito po sa Paranaque City. Ayun mga ka-vibes, good vibes evening sa iyo, Johnny Johnny. And oo po. Yes mga ka-vibes, maaari nyo na pong mapanood ang inyong mga pinakapaboritong DJs. Specifically si DJ Robbie. Dahil ang ating online live streaming has now, meron na siyang video input. So, yung mga DJs po na nanais nyo pong makita at mapanood ay maaari na po yan sa tulong ng ating online live streaming. And magandang gabi sa iyo, Johnny Johnny Johnny. And sa Jane's Cafe, dyan po sa Paranaque City. Okay. And mga ka-vibes, eto na nga po ha. Isa naman pong kwento ng buhay ang ating isisiwalat dito sa ating programang Barkada Confessions. Kaya naman mga ka-vibes, kumapit kayo. At walang bibitiho dahil ang ating Barkada Confession na babasahin for tonight ay mula sa ating Jimmy Sender na si Joseph. Sabi niya dito, sinagot na ng nililigawan. Okay, kaya naman mga ka-vibes, halina at pakinggan ang kanyang istorya ng buhay.

DJ Robbie. Ako po si Joseph, 22 years old from Manila. DJ Robbie, sinagot na po ako kahapon yung nililigawan ko ng halos 8 buwan. Sa wakas ay sumagot na ng oo. Sobrang saya ko po, para akong nanalo sa loto noong sinabi niya yon. Pero kasabay pala lang saya ay kaba. First serious relationship ko po ito. Sanay po ako maligaw, pero hindi ko alam kung paano maging isang mabuting boyfriend. Paano ko po ba hahawakan ng tama ang relasyon namin? Ayokong masakal siya sa sobrang excited ko. Pero DJ Robbie, ayoko rin namang magkulang. Sana po, mapayuhan ninyo ako. Nagmamahal, Joseph. Mga ka-vibes, yan po ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Joseph. Kung meron kayong gustong sabihin sa kanya, payo, suggestion, o kaya naman mga kung anong advices ang gusto niyang sabihin sa kanya, bukas na bukas po ang ating hotline number 0926-079-8708. O kaya naman, bumisita po kayo sa ating official Facebook page. It's GV99.9 FM. Well, para sa akin, unang-una binabati kita, Joseph, ng isang congratulations. Naramdaman ko ang kilig mo hanggang dito. At yung kaba mo, syempre, normal lang yan. Ibig sabihin, pinapahalagahan mo ang relasyon ninyo. At syempre, isa yung magandang sinyales. Ang mapapayo ko lamang is taglayin mo ang tatlong bagay. Una, huwag kang magbago. Kung paano ka nung naliligaw ka, ma-effort, magalang, maalaga, ganun ka pa rin dapat ngayon. Dahil dyan nasusukat ang tunay ng lalaki. Pangalawa, matuto kang makipag-usap. Huwag manghula. Kung may tampo, tanungin. Kung may problema, pag-usapan ng mahinahon. Ang komunikasyon ang puso ng relasyon. At pangatlo, tiyakin na laging may espasyo. Mahal ninyo ang isa't isa. Pero kailangan nyo pa rin ng sariling oras para sa pamilya, barkada at pangarap. Suporta. Joseph, huwag mo sanang madaliin. I-enjoy mo muna ang simula ng inyong relasyon. Yung simpleng date, tawanan, holding hands, hindi kailangan perpekto agad. Basta totoo at may respeto. For sure, tatagal yan. Proud ako sa'yo. Sana alagaan mo siya. Nagmamahal, DJ Robbie. Parang ang tatay mo. Ang parang tatay ng miligaw. Anyways, mga ka-vibes, yan po ang ating kwento ng buhay for tonight. Inuulit ko po ang ating hotline number para sa inyong mga suggestion at advices. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9. Para kay Joseph at sa lahat ng ating ka-vibes na nasa kapareha sa sitwasyon, ang ating sunod na awitin ay akin pong inaalay hanggang para sa inyo. This is Pusong Ligaw by Jericho Rosales.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

sa ating mong programa for tonight. This is the Barkada Vibes with DJ Robbie. Aras na sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 8:43 in the evening. And you know the drill, mga vibes. This will be our last push sa ating buong programa for tonight. Aww. I know na may miss nyo si DJ Robbie, pero hayaan nyo na din. Bukas naman ay makakasama niya pa rin si DJ Robbie. At kanina nga po, mga ka-vibes, meron tayong isang GV sender ng kanyang istorya ng buhay kung saan siya nga daw po ay sinagot na ng kanyang nililigawan. Grabe siguro yung achievement noon, no? Kasi parang nanalo nga daw siya sa loto nung siya ay napa-oo. Ay, nung siya ay napa-oo. Nung napa-oo niya yung kanyang nililigawan. Pero shout out po sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagmamahal. Yes, sana magtagal ang inyong panluloko sa isa't isa. Bitter. And sana naman syempre, no, mag-spread tayo ng love. Hindi lamang yun romantic love eh. Kahit yung mga love na may spread natin sa ating family, meron tayo may spread na love sa ating kapamilya, sa atin po mga kaibigan. Opo, maging mabuti na lamang tayong tao kasi wala na naman tayong choice. Imagine niyo masama na ngayong mukha nyo. Masama na ugali, visit. Tapos masama pa yung ugali nyo. Diba? Parang double kill na naman yun. So, wag ganun. Magbagong buhay kayo, wag kayong mag-sorry. Anyways, ladies and gentlemen, it's time na tapusin na po muna natin ang ating programa for tonight. And maraming salamat po sa lahat ng ating mga vibes na sumubaybay kanina pang alas 6 up until now, 9 o'clock in the evening. And tomorrow muli mga vibes ay makakasama niyo si DJ Robbie dito pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. And with that mga vibes, ang akin pong bye-bye song ay awit ni Sarah Geronimo. This is Sino Nga Ba Siya by Sarah G. Mga ka-vibes, magandang gabi. And have a great evening.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.5.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Bites! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami
5: dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes.
7: Masaya dito!

0: Guys, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9 and your Good Vibes.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo,
2: mga kabay!
3: Trenta! GB99.9.
4: Trentahin na!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: iba pa kami.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
2: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang siyempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: años.
1: 30! 30!
0: 30 anos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anos na tayo!
0: GV99.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 39. 39 na tayo, mga ka-vibe.
1: 39 na.
2: 30.
3: GB 99.9.
1: 39 na.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Carambola, carambola, sa letraman G, sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letraman B, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: anos. GV 99.9.
3: GV 99.9. 30

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Mm-hmm.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami
3: dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: naranjo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
6: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes!

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: ka-vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
5: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes.
7: Masaya dito!
8: Mga kaibigan, kilala nyo ga ang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne sa Guanzon Group of Companies. Kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center Healthcare Beyond Compare.
1: May magandang balita para sa iyo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status, sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
3: Parang Gardain!
4: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
3: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
4: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
3: Pero, bulol ka!
5: Ayaw ko na!
6: Hala? Joke pala yun!
7: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
8: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
9: mula sa mainit na palataan.
10: Kayo ay nakatutok sa GB Balita.
11: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
12: Paano kalang pagpapatigil sa bullying-bullying?
13: Patuloy ang paglupo sa detalye ng
8: hanggang sa umagandang kwentuhan.
14: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
8: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
15: DJ Frankie
8: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: visit them at Malabanan Building, P. Burga Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Baso Blessing Pharma, kalidad at abot kaya.
1: Mga kabayes, may bago kaming hatid para sa inyo.
0: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
4: Nasa bahay.
5: Nasa trabaho.
0: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
0: ay nasa online na.
4: At syempre, mas pinasaya pa.
0: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express. Kasama niyo po ang inilipot, DJ Frankie. At kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joy Boy, keeping us GV informed, GV aware, and updated. Muli ito po ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin ngayon,

0: ulan, asahan ngayong araw sa Batangas. VP Sara naninindigang hindi magbitikiw sa pagkabise presidente. Senator Lauren Legarda muling nagsumite ng extension sa kanyang medical leave. 90-day suspension muling pinataw kay Senator Chingoy Estrada. Apat na bayan sa Quezon nagdeklara ng state of calamity dahil at Bad St.U. Alanyulan Campus Campion sa DOSP Calabarzon Hackathon. At tago naman tayo sa ating detalye ng balita, umpisahan natin sa lagay ng panahon. Naganag ang pag-ulan, asahan ngayong araw sa Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. Balita
1: Express. DJ Frankie, magandang umaga mga ka-vibes. Asahan po ang bahagyang maaraw na panahon sa umaga na posible namang sundan ng mga pag-ambon sa ilang bahagi ng Batangas ngayong araw ng Huwebes, Oktubre 15. Batay sa huling ulat ng PAGASA, inaasahang nasa 22 hanggang 32 degrees Celsius ang magiging temperatura sa lalawigan. Posible naman ang pag-ambon bandang alauna hanggang alas 4 ng hapon, habang may posibilidad naman ng pag-ulan na may kasamang pagpulog at paggitla at pagpatak ng gabi. Pinapayuhan naman po ang publiko na magdala ng payong at manatiling arerto sa mga pagbabago ng panahon at manatiling nakaantabay sa magiging lagay ng panahon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
0: At VP Sara naninindigang mag-review sa pagkabise presidente. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express.

0: delegasyon sina Ramil Madriaga, Rodolfo Gracioso at NBI Deputy Director Melvin Matibag laban sa kanya. Na umano ito, umaasa ng pantay na hatol mula sa gobyerno at patuloy na lamang nilang pinag-aaralan ng kanyang mga abogado. Mariin din itong tinanggi ang mga paratang sa kanya tungkol sa pagkakaroon ng mga ari-ari ang patuloy na iniimbestigahan ng NBI. Aniya, nagbabala na raw siya sa ahensya dahil sa kabila ng pagpupondo ng taong bayan sa mga ito ay gumagawa pa raw ng operasyong wala namang pakinabang sa publiko. Samantala, pinagpapatuloy naman ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte matapos i-atras ng prosecution panel sa magkailan ang tatlo sa apat na articles of impeachment. Para sa GB Balita Express, ang boss DJ Frankie sa GB 97.9, your divides. Samantala, Senator Loren Legarda muli nagsumite ng extension ng kanyang medical leave. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
1: GB Balita Express. DJ Frankie, kinumpirma nga ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. ang muling paghahain ni Senator Loren Legarda ng medical leave habang ito'y kasalukuyang nagpapagaling sa kanyang umano'y seryosong karamdaman. Ang pag-file ng medical leave ng senadora ay para sa nakaraang October 12 at 13. Kahapon Oktubre 14 ay nagsimula na ang bakasyon ng sesyon ng Senado pati na rin ang impeachment trial at inaasahan namang magbabalik sa Nobyembre 19. Kasalukuyan namang nasa France si Senator Loren at matatanda ang buwan ng Agosto nang magsimula itong mag-leave dahil sa kanyang iniindang karamdaman. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
0: 90-day suspension muling itinataw kay Senator Jingoy Estrada. Para sa detalye ng balita.
1: GV Balita Express.
0: Sa pisa ng inilabas na resolusyon ng Sandigan Bayan Food Division, muling

0: Draft. Ayon sa senador, ang nasabing suspension ay dagdag na parusa lamang laban sa kanya dahil kasalukuyan siyang umano na ng hiwalay na 90 days na preventive suspension na ipinataw naman ng Santigam Bayan 2nd Division noong June 22, 2026. Iginiit naman ang 5th Division na bagamat nakakulong ang senador sa New Quezon City Jail noon pang June 1, kinakailangan pa rin ang dagdag na suspension dahil tungkulin ang hukuman ang magpalabas ng preventive suspension order. Para sa GB Balita Express, was DJ Frankie sa GB 999, your device. At senior citizen discount, hindi maaaring isabay sa iba pang discount. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
1: GB Balita Express. Nagpasya nga ang Korte Suprema na hindi maaaring pagsabayin ang senior citizen discount sa iba pang discounts na ipinagkakaloob ng mga negosyo alinsunod sa Republic Act No. 7432 o ang Senior Citizens Act. Ang sa desisyong inilabas ng Anbang kahapon Oktubre 14, pinawalang sala ng Korte Suprema ang general manager ng isang hotel sa Bacolod City na kinasuhan dahil sa pagtangging magbigay ng senior citizen discount sa mag-asawang edad 66 at 70. Batay sa kaso, nakatanggap na ang mag-asawa ng 20% na discount sa room rate mula sa hotel bilang miyembro ang mga ito ng isang bikers club. Dahil dito, hindi na sila binigyan ng karagdagang senior citizen discount. Ayon naman sa Supreme Court, ang pagbibigay ng karagdagang discount na lampas sa pinahihintulutan ng batas ay maaaring magdulot ng hindi makatarungang pakinabang sa mamimili at dagdag na pasani naman sa mga negosyo at negosyante. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good vibes.
0: At apat na bayan sa Quezon nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Niño. Para sa detalye ng balita.
1: GB Balita Express.

Bayan ang alabat, lumalig General Nacar at Pinangayan. Parte ng deklarasyon ang pagbibigay pahintulot sa mga lokal na pamahalaan ng pagpapatupad ng kanilang hakbang upang matulungan ang mga apektadong residente at sektor, partikular na ang agrikultura at palaisdaan na nanganganib dahil sa matitinginig at kakulangan ng tubig. Samantala, nagsasagawa pa rin ng hakbang ang pamahalaan ng panlalamigan ng Quezon sa pangungunan

0: Pepe9, your vibes. At bago naman tayo sa Good Vibes Balita. Backstage U Alangilan Campus Campion sa TOSP Calabarzon Hackathon. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
1: GB Balita Express.
2: DJ Frankie, nag-uwi ng parangal ang Batangas State University Alangilan Campus matapos makuha ang kampyonato sa Hack for a Progress Competition ng Department of Science and Technology o DOST Calabarzon sa pamamagitan ng kanilang proyektong pag-agrikultura na tinawag nilang Animo. Tumanggap ang koponan ng plaque, sertipiko at 50,000 pesos cash prize sa awarding ceremony na ginanap sa Lucena City noong Oktubre 13 bilang bahagi ng 2020.

0: 26 Regional Science, Technology and Innovation Week. Samantala, first runner-up naman ang STI College Lipa, habang second runner-up naman ang Laguna State Polytechnic University. Layunin ng kompetisyon na kilalanin ang mga makabagong proyektong gumagamit ang teknolohiya upang tugunan ng suliranin at komunidad at suportahan ang napapanatiling pag-unlad ng rehiyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, October 15, 2026 at 7:18 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Lipamedics Medical Center. Pwede nyo silang i-follow sa kanilang Facebook page na Lipamedics Medical Center para sa kanilang mga promotions at packages. Meron din silang Instagram na at Lipamedics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. For calls and inquiries, you may call them at 756-1190. Magaling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Maaaring palitan ang aming balitaan sa aming official Facebook page at GV 99.9 FM, at nakasama niyo ngayong umaga. Ako po si DJ Frankie at si DJ Joy Boy on the other line dito sa GV 99.9. Your good vibes.
2: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: more loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
1: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo.

0: tandaan, basta motorsiklo, kay Gwanzon tayo!
1: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo naman, para maging tagapagligtas ako!
1: Pero, may bill ka pa rin, buwan-buwan!
3: Oo, ayaw ko na!
4: Wala! Joke pala yun! Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
5: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palitaan.
6: Kayo ay nakatutok sa GV.
7: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
6: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
7: para sa detalye ng
5: hanggang sa umagandang kwentuhan.
7: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
5: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
8: DJ Frankie
5: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: TV 99.9, your good vibes.